0: orang yang yurik bay kadangkan kaysag mga buko sa mga kamot pastor tiil gwi ni gay tanawon pastor ta inom na ko sa bigi max duha ka buok pastor
1: duha ka buok
0: dayon sa ako nga sus salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak ay salamat gabi ina po di pa inom na po nako sa utro do ra gyapon ka buok pastor duha ka
1: yes
0: ala pastor pagkabuntag pastor nagbakod man ako
1: so nakasalba
0: salamat ko sa Ginoo pastor naghinat gid ko pasalamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for
1: 2 months ka naglubog nahigda lang
0: oo naglubog gid pastor nga nang gamay nagudiyang matiin
1: upat lang ka kapsulaan na inom nakabakod
0: na oo dayon nagduaw sa diri sa mua tus gra sa Ginoo pastor wa nagid ko mga buko sa ang lawas pastor nang wala man ta
1: na wala na salamat kay igla na salamat igayo
0: sige pastor
1: yes, okay pastor. Salamat
2: May good news!
3: Hello, ay, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Purhiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
1: Yes, Egan.
9: Magsisim mo yun ni ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang kamad sa sambot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butila, tulo ka, bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
9: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
9: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
10: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matagha kamal, taupan gid nato kanunay ang bida salamisha, ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: ulian.
1: Oo.
0: Naulian gid pastor.
1: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.

0: na gikumbawala pastor sa Bijima.
1: So kanon na
0: gini sa tigmo na pamilya.
1: So kanon na gi kana ay Bijimax Plus diha. So gabaligya kag Bijimax karon diha.
0: Oh, gabaligya ka. Pastor.
1: Tungod kay dag kay dagang gapangutana kay nakita man gid nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: OK. Radio Kaibigan.
1: Kinsa di palihong taga asa?
2: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihapan, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginaghubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis, Pastor.
1: Naka-arthritis.
2: O, napasikat ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
1: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: At Agalanta, yes, Igana Roselena.
1: Pastor, kanang, sinidyo ko pa minan, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga maigyo ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
0: Giim na nimo og gipatulungan nimong mata.
1: Pastor, ang kita pastor kay naprob na ko nga maayo gyud ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
0: Ay, may.
1: Kada buntag.
0: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan og salamat kay Gaya.
1: Matabang gyud ang bigimak pastor.
0: Okay.
2: Yes, Igan.
3: Magkasim mo ni ko party sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyon, Pastor. Tapos doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos doon siya hubang mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya.
2: Oo.
3: Tulo ka biton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuloy kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, na may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang ginagamit sa iya.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya pastor sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
8: 90s

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Kabalo ba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto ug konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: May good news!
8: Hello! Oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Haplas po kang aroma na eh.
16: Oh,
15: mo ganay
16: papalis ko
15: tong pag-ana
16: ani
15: ka di stagum nagpalis ko duha.
16: Oh,
15: okay, duha ka
16: ruma, okay. Di pa na ko nindot gyud kay nagulong man tong
15: ngulngul.
16: Oh. Mas
15: gyud sa panalangin ang gisa Ginoo ang imong mga kuan tambal kay. Okay. So, imong punto na ay nawala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
16: Oh, nindot na kay pagtulog na ko karon ba.
15: Salamat sa Ginoo na ya.
16: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulong na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
15: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
16: Salamat, Iwet.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
0: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
18: Maay buntag nimo di ang kaibigan.
16: Good morning, Dan.
18: Kinsa ni og taga asa pa liyon?
16: Taga sa liyon, Pastor. Kasi magsisimo nilang ko pinagi sa bigimat. Di na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. Kaya na ako'y bigimat na kananyo sa among isyon, sa loob na bigimat. Di ko anak ko, di anak ko. Lubon ako sa akong tuto nga nalapuan sa iminit, Dan. Pasalamat ko sa Dino kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gagyo, Dan, unang nga naigibat. Ati na ko iyan. Pasalamatan ako.
18: So nayabuan o ininit ang imong tutoy?
16: Nalabuan si ininit ko. Nagsulog ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takor. Dito nagtulong sa atong lawas.
18: Uy. Okay, so at least nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
16: Nakulog ko salamat sa Ginoo sa Vigimax iyan. Kasi nakapalit ko diya dayong sa Vigimax. Kasi among ison sa loob. Kaya si Sir Clara na baliga. Pasalamat din ko siya kay naayang baliga.
18: Okay, so taga asa ka igan, tagaluo ka?
16: Taga sala igan puno kuno igan.
18: Sige. Salamat kayo igan na. Salamat din kayo.
19: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Street Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
10: Pasalamat po Pastor sa busy match nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya busy match tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya busy match ba sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa Pastor makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawas siya sa siya niadto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
9: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
10: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
9: sa bathroom. Ah, okay. Karon okay na siya?
10: Okay na siya ron, Pastor.
9: Salamat.
10: Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
9: Okay. Kinsa ganin ni Oga Tagaasa?
10: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
9: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
11: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabing sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mo grabi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to mesting. fogging. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
0: Lo, nganong katakiang kaman?
8: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5.

0: 98.5
1: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: O si Ato Igan na Alexa.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maarong mabakay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
2: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
1: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya ngagi, kung ano?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diagi aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay kaayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
4: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
3: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
4: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, kagamit og canvas cover.
3: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
4: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay makabtan.
3: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal nga pag hanan sa Valencia.
5: Apaliyog pa ila igan og taga-asa.
6: Taga Malibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
5: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
6: Oh, si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang nga ning kupos na gikan sa diwalwal. Moon taon niya kapilan niya sige admit sa doktor.
5: Oh.
6: Ang iyang lang sikat hangat-hangat ni siya, Pastor niya. Karon dito palitan ako 15 ka buo nga dayon Dios ba na pug 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya jung gitanalanginan og maayo ang bidimak na ulian ang bata
5: na ulian imong anak
6: karon dili na siya maghangak hangak kay gikan ni siya diwalwal good Pastor ko ani siya banadaot sa blasting.
5: Okay so okay na siya karon na eh.
6: Kaluoy sa Dios mana maayo na siya karon dili na maghangak niya payat kay ni siya murag wala pay panit bungkag sa kapayat.
5: So,
6: karon maen na si mukaon gumikan sa unsa ni kanang bidimak Dios. Salamat ug dako sa buhi nga Dios.
5: Salamat kay nay.
6: Nagruhan gid niya.
5: Amen.
6: Kay kaduhan naman ni nako Pastor, ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko, nakalakaw ko.
5: Pila gani ka ka semana nga di magkalakaw?
6: Usa ka kwan, one year Pastor.
5: Ah, isa ka tuig gadi ka kalakaw.
6: Oo, ako isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan ko ma pirmero 15.
5: Oo.
6: Oh, kaya ito ba yung mama na ako ba itisibin pa edad ani karon.
5: So,
6: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa bidimas. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay niya Diyos nga gibubuan yung nilagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
5: Okay, Gan. Salamat kayo. Salamat kayo.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
8: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oo. Di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear nga footok copy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic.

0: 98.5.
1: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Kinsa niyong taga-asa paliyog?
5: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
4: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
5: Taga-talomo, Santo Tomas.
4: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
5: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tukay Pastor Dan, tapos wala ko'y lain nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BGMAX. Kapsul Pastor Dan, ako nakainom.
4: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
5: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
4: Ang ngol-ngol?
5: Nag-ngol-ngol. Kaya ka na magsigaw ang sagbog at murag-ngol Pastor Dan. Duha ka kapsul inom.
4: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
5: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo Pastor Dan nga natukulong sang. Tapos moto akong giba Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
4: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
5: Salamat.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
9: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
10: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
11: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pagsalamatan ng pagsikap ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
1: Naon sa day mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
1: okay.
2: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
2: 5 kabuo.
1: Okay.
2: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuho. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

hashtag mayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usap dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon sa Radyo Kaibigan

saki natibuk ang puwersa sa news and public affairs sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat o pagtahod sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Sa technical department, atong pagpasalamat sa atong sparring partner sa Master Control, kay Bigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang iyong higalas kahanginan, kay Bigang Noel Cagol. Tuguti nga manumbay na usab ako des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo nga naglambigit kanimo kanako ug kanatong tanan. Mga panghitabo

Kumusta man ang atong mga palanggang suking tigpaminaw? Way puas nagsalig sa radio kaibigan. Ilabi na nagsunod ka na to through internet sa Facebook Live. Kumusta ka mong tanan? Maayong pagpaniud to nganha kaninyo tibuok kalibutan. Mga Valencianos tuas laing nasod, mga taga Bukidnon tuas langyaw kabaybayunan, ato mga OFWs kaninyong tanan. Amping kamudiha kanunay ang among pagmahal, pagpangga, pagampo na kanunay diha kaninyo. Kumusta usab Luzon, Visayas ug Mindanao? Musta dias Luzon? Napay mga lugar na nga sinatig pagbaha. Napay mga lugar nga nilutaw pas tubig baha. Wa pa mi ursa, wa pa mi hubas ang tubig baha dito sa kauluhan mga higala. Labi na sa Facebook post ni Senador Bongo dito sa Pampanga, napay mga lugar nga tagapatuhod, tagapahawak pa ang tubig dito mga higala. Maunta ka na ang tagaag pagtutok prioridad sa atong gobyerno karon. Kanang atong mga congressman, atong mga senador, atong mga kadaguan sa gobyerno sa Pilipinas, kana i-address ang problema nga hangtod karon wa pa nahubas, wa pa ni us-us ang tubig baha sa pipila ka mga lugar dias Metro Manila, dias Luzon. Kay ang postponement sa barangay o iski election ang tutukan. Di kay ang pagpanglutos sa mga kritiko sa gobyerno mo inyong pagatutukan. Dapat inyong tutukan i-address, i-report sa katawan ang gihimo sa atong kasamtangang namunuan. Di kay puro ra panaway sa mga kritiko sa gobyerno. Di lang kay puro pagpanglutos sa mga nagpakabana nga katawhan, negatibo ang pagpadayag batok ngadto sa gobyerno. Kay kundi mo gusto sawayon, di mo gusto nga adunay negatibo nga reaksyon sa inyong mga gimbuhatan, pagbuhat mog tinarong. Pagklaro mo dias inyong pagserbisyo. Kay kadaghanan daghan among nakita, way klaro ang inyong gihimo nga serbisyo. Manay prangka-prangka nga pagka-istory. Mostaw sab dias Kabisayan. Yes, Central Visayas. Musta mo dia? O giniusab sa atong palangga nga Islas Mindanao. Mayong pagpaniud tungan ha kaninyong tanan. Lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban, hinti ka mga lungsod ug duha kayan. Atong pag-congratulate sa kadaguan sa Bukidnon. Og sa atong mga kakaubanan sa print and radio broadcast o uban pa nga mga outlet nga nagpadayag og mga balitang impormasyon. Gipahigayon karong simanaha o karong adlawa pagatakupan ang usa ka semana nga Press Freedom Week sa Lalawigan sa Bukidnon. Pagpasalamat sa provincial government, Governor Onel Roque, sa inyong paghatag pagtagad, sa inyong paghatag o kahigayunan gitagaag dakong bili ang papel sa mga magsisibya, ma radio man or print broadcast or mga responsable nga mga bloggers.
Dako kay kinig. Di mailan nga inyong gitagag pagtagad ang atong mga radio broadcaster, mga magsisibya, print o radio broadcast o sa social media nga mga bloggers, kining inyong gipahigayon nga bukid nun Press Freedom Week, mga iga. Dunay gipahaluna nga mga kalihukan ang atong mga kadakuan sa bukid nun Press Club o sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas bukid nun chapter. Nagkatapok ang mga broadcaster dito sa Dakbayan sa Malaybalay sa usa ka semana. Tree planting. Ginaot kita nga umusunod ana ang tree growing. Atong balikan ang mga kahoy nga atong gitanom. Kay di lang kita nang sige tree planting. Nya nangamatay di ang kahoy. Kinahanglan magpahigayon usab kitag tree growing. Pag-amuma, pag-atima ni anang mga kahoy nga atong gitanong. Isugdan ang bukid nun Press Freedom Week sa usaka kalihukan, usaka tree planting dito sa lungsod Impasugong, Barangay Kanangaan. Adunay daghang mga kalihukan nga gipreparar sa atong mga kadaguan sa kauban sa buhat sa print o radio broadcast o sa atong provincial government of Bukidnon, provincial information office o uban pa nga ainsya sa atong pangagamahan ng provincial nga nagtutok alang mapalig-on ang panagambahan, ang panaghiusa, ang pagka-responsable pa sa hingpit sa ato mga print o radio broadcast. So akong pagsaludar sa atong kadaguan sa Bukidnon, Governor Onel Roque, murag nagkamulo man siguro nag-presscon uban sa ato mga print and radio broadcast sa Bukidnon, Diaz, Malaybalay City. So, daghang salamat sa inyong paghatag og dakong bili sa partisipasyon sa taga-media, ma-print man or broadcast, mga igala. Nadungagan na putani karong mga vloggers. Ito rang mga vloggers na tarong. Mga vloggers mo nga, huwag kayo pagtulunan makuha. I-encourage ko ka mo. Mo-follow mo kata-vloggers nga credible facts ang ilang mga gipadayag, makahatag og pagtulunan, makakuha kamog impormasyon. Adunay maayong pagtulunan, tiguan, tiguang man ubata. Pero kanang mga way klarong vloggers, mga jama-jama, basta na lang, ayaw ninyo na sunda, i-like and share, i-follow mga igal. Sayang-sayang ranas atong panahon. Daghan man karon, basta na lang maka-post, basta na lang maka-komentaryo in town, stilan mga igal. Muna yung gingon nga, think before you click. Think before you post. Huna-hunaas makadaghan. Angay ba na ko ning i-share? Huna-hunaas kadaghan. Ako ba ning i-post or ipadayag? O sa kapagtulunan, katong hulga nga Facebook post sa mga batanong minor edad diri sa atong Dakbayan sa Valencia. Pagpanghulga, watag o kagubot sa mga eskwilahan din sa atong Dakbayan sa Valencia. Sa may nahitabo karon, usa na kita kasi mana nga white klase din sa atong Dakbayan. Tungod kay gisiguro sa atong kapulisan, sa atong otoridad o sa atong kadaguan sa Dakbayan ni Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, spokesperson the action man, former City Mayor June Galario, ang safety sa atong mga kabataan. Kay daghan ng presidents, daghan ng mga panghitabo nga naglambigit sa mga tulunghaan, naglambigit
sa mga estudyante mga duguon nga panghitabo. Mao kana nga way duwa-duwa, way lipod-lipod, kusog paskilat, gisuspenso diretso. Usa na kasimana ang face-to-face classes sa all levels sa atong pribado panggobyerno nga tulunghaan dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Way klaro nga mga post pero nakahatag o kahasol sa mga ginikanan o atong mga estudyante. Way klase lagi pero ang paperwork, ang homework dito by 30, tibok adlaw nagsinulatay ang mga bata. Tibok adlaw nagsigig basa ang mga bata sa mga homeworks nga gipatrabaho sa ilang mga magtutudlo. Hasta ang mga ginikanan, wanay nahimong trabaho, di na makachismis, di na makatungit, di na kamaritis sinanay tatay. Kay tuwa na nag-atubang sa homework sa ilang kabataan tungod niining usana kasimana nga why face-to-face classes dinis dakbayan sa Balintia tungod sa why klaro, why puangod nga mga irresponsible nga Facebook post mga higal. Maunang mga ginikanan, monitora ang inyong mga anak. Labi na ang ilang matag-adlaw nga pag-atubang anang ilang cellphones, pag-sulod anang social media, Facebook, Instagram, hod sa panadiha ng mga klase sa social media, i-monitor ilabi na ang mga minor de edad. Ato ka ng bago, ato ka ng responsable. Tipik lamang ang responsibilidad sa mga tulungaan sa atong mga kabataan. Ba't kitang mga ginikanan

Kabina din ni sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia, sa barangay poblasyon, sakop sa San Agustin Parish Church. Happy fiesta nga na kaning yung tanan. Amping kanunay ang tanan. Sa pag sinati, pag enjoy sa mga kalihukan, religious man or civic activities nga gipreparar sa atong Parish Pastoral Coordinating Council sa San Agustin Church o sa atong City Government of Valencia, pinaagi ni City Mayor Ami Galario, City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez o sa atong 10th Sangguniang Panlungsod ng atong dakbayan. Walay aktibidades, walay proyekto, walay programa ang atong siyudad sa Valencia kundi kana aprubahan, bukikion, liliun ug salaon sa atong mga magbabalaod sa atong 10th Sangguniang Panglungsod headed by the Honorable Grizel Galario Fernandez, mga igal. So, nakapaniod to na ba ang tanan? Ining kafiestahan sa Dakbayan sa Valencia. Atong nakita nga ubay-ubay ang mga nagtinaw. Ubay-ubay nga adunay mga pagkaon nga gipreparar.

So happy fiestas tanan. Ang pagkaon isulod stian. Ang giinom nga nay kulor isulod stian. Dilis ulo. Aron way musulod kalasag og sa police station. Okay ra ang pag-inom. Moderately. Kontrolon ang kaugalingon. Nauna, atong pahinumdob sa mga manginumay. Labi na ilim nun nga makahubog. Pasig dito mo mamiesta sulods kalasag. Dito mo mamiesta sulods prisuhan. Isulod gustian ang iyong giinom. Ayaw sa ulo. So happy fiesta, Reverend Father Jerry Cagas, ang atong Padre Cura, sa atong mga kaparian, atong mga opisyal, lumilihok, voluntaryo sa San Agustin Parish Church. Happy fiesta diha kanina. Ato sa pagtimbayag happy fiesta sa Janbis Calibration kan Sir Juni Medrano, kang Ma'am Adele Medrano and family, dito ta nakapamahaw mga higa. Happy fiesta diha kaning yung tanong. Kang Reverend Father Pupoy Dunda, re, kumustag maayong pagpaminaw. Happy fiesta diha kaning mo. Kani usap kini nagserbisyo dinis atong dakbayan sa Valencia San Agustin Parish Church. Og tuak karon Padre Cura sa Christ the King Parish sa Barangay Kisulun, lungsod sa Sumilaw. Ayong pagpaminaw, happy fiesta diha kanimo, Reverend.

0: Batangas, Purok Science A, Batangan, Kagwaan Compound, Kang Bro Ramil Guaan, dagang salamat uban sa imong pamilya, kang sa mga BCLA Batangan. Sinaw na ang simud, pirahan ni kaibigang Joshua. Sinaw na ang simud sa lechon. Spoko mo ka na. Awa ka katigab, Diyos, kay wa man kay Cox. Nakatigab kay way Cox. Nag-Cox ron, Diyos. Taod-taod. Di kompleto ang pagkaog lechon o way Cox, oy. Magkakataas og sugar. Magkakataas og pistisi. Good. Again, itong kauban sa BCLA Batangan, headed by Sir Max Abrigana, Sir Roger Casinabi, Ate Chuna Walo, o Kadas Tanan, ang Amigos Tanan, Kuya Philip Kapadngan. Mayong pagpamiesta dias may Purok Size E ni San Agustin. Ate Agnes Casas, kagawad Tata Quirino, Kuya Arbius Minya, Kuya Alfredo Pilos Jr., Kuya Jewel Pabalulot, Gawad Edgar Dadang, Eski Samantha Faith Manangkila Abusio. Kami nakiduyog sa Kabibug Kamaya, alang sa Linaw Hapsay Bibo nga kafiestahan ni Senyor San Agustin. Atong pagpasalamat mga higala, nagpaluyo, nagsuporta nining atong programa sa silab sa kauduhon. Kung ikaw, naghambin kag balatian, naguul ka pag-ayo, basin ang imong balatian nga nasinati karon wa nay kaayuhan. Ayaw ka balaka, adunay dakong ikatabang kanimo ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Batasana, pagpalit, paggamit, pag-inom sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang testimonya nga natabangan pinaagi sa Vigimax Plus. Og ikaw, dunay pagpanakits kalawasan, dagag panuhot ang imong lawas, batasanaw sa paggamit ang Aroma Herbal Oil. Nindot, barato, epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil, mga igala. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mapalit dini sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center along Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Kung daghan kag labunon, ayaw ka na problemahan. Dada ka na sa Lels Laundry. Barato ang perload. Oga diritso pinilo na daan. Kung gusto mo, daghan mo glabunon, ipapick up ninyo sa Lels Laundry. Add to lang mo sa Facebook page sa Lels Laundry. Na dito ang contact number. Pwede ka mo message, daghan mo glabunon nga inyong ipapick up within sa atong barangay poblasyon og diha duol sa Lels Laundry Purok Uno along National Highway Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Agaw anisito Luloy Pulinar, Dias Paglaom Village Lumbu, maayong pagpaminaw. Mubalik ako human niining mahinungdan nun nga pahinomdom o sa kay individual nagantos sa arthritis natabangan sa Vigimax Plus. Ania ang dugang testimonya.
1: Oh, pastor, salamat sa pastor sa Vigimax, pastor. So, naayo ating arthritis.
2: Nakay arthritis.
1: Oh, ako arthritis, pastor, naayo sa Vigimax sa kong tumor.
2: So, pila nagka bulan o simana nga gibatin imo imong arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man, nang hupong, nang hubag, unsa man?
1: Wala ka sa akin doon, pastor. Mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karo nang inom ng Vigimax, pila ka kapsula imong nainom?
1: Oh, pastor, right, pastor. Ako yung tumor, pastor. Ako yung bibig, pastor.
2: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nagka nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? So, salamat sa Diyos.
3: Aha, plus po kayo aroma na eh.
4: Maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
3: Okay. Duha ka aroma. Okay.
4: Di ako pa, naku, nindos niyo ka ayaw na gunuman ito, nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat Diyos sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. tambal ka.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon, Aya.
4: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Okay.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat
5: kayo. Yes, Egan Marites.
6: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oo.
6: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so nagtupos nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom din sa og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
5: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
6: oo okay na Pastor
5: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ay importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat kay Gayo Igan Tito Blagan lang adamolog
3: o sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon
4: mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay dunay say kaayuhan dunay say panalangin gikan sa Ginoo makaayo gid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw Pastor samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas
3: okay salamat Igan salamat Igayo
4: okay Pastor salamat pud Pastor
3: okay.

0: daghang salamat sa inyong serbisyo. Mga support groups, PGBI, GBI, Karancho, og uban pa nga nagtabang sa atong city government alang sa linaw hapsay Bibo nga kafiesta ni Senyor San Agustin. Daghang salamat sa inyong gugma og serbisyo. Atong paminawon mga higala ang pamiestang mensahe sa atong city mayor ug atong mga kadaguan sa Dakbayan sa Valencia nining atong kapiestaan. Ania si City Mayor Ami Galido Galario sa iyang pamistang mensahe mga higala.
1: Pamilya sa atong Dakbayan, hinaot nga magpadayo.
0: Ato ni isugod
1: may aglaw sa tanan sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin. Akong mainitong panghinaot ang usa ka malipayon, malinawon og makahuluganon nga celebration alang sa matag pamilya sa atong Dakbayan. Hinaot nga magpadayon, panaghiusa, pagtinabangay og pagtuo samtang atong gisaulog ang atong patron nga si Senior San Agustin. Sa makausa pa, malipay yung kapista ni Senyor San Agustin. Biba, Senyor San Agustin!
2: Biba, Senyor San Agustin!
3: Happy Mesa, Valencia City!
4: Biba, Valencia!
0: So, mao kadto mga higala ang pagtimbaya sa kafiestahan sa Dakbayan sa Valencia gikan sa atong City Mayor Ami Galario og sa 10th Sangguniang Panlungsod headed by the Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Dayon, gabi sa fiesta, lingawon ang mga Valencianos sa Sponge Cola. Alas 7 gabi, lingawon, fiestas gabi, atubangan sa atong Plaza Rizal, gani close na ang atong National Highway sa pagkakaroon. So magsugod ang kalingawan, ang Bibo Live and Concert, ang Sponge Cola mga higala. Pinaagi ka na sa atong City Government of Valencia.

atong makinanayon pagpahinomdom sa atong mga bisita, mga dumudoong sentrong bahin ng atong

miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Happy birthday nga na kaninyong tanan. Atong mga palanggang suking tigpaminaw, atong mga palangga nga senior citizen, kang nanay ug kang tatay nga nag-birthday karon, happy, happy birthday. Dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga ang grasya panalangin sa Dios nga labaw makagigaw ibubo diha kaninyo uban sa imong pamilya sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. So happy, happy birthday nga na kaninyong tanan. Sa tanang nagsaulog sa araw ng Barangay Foundation Day, happy araw nga na kaninyong tanan. Sa tanang mga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasub-an. Ilabi na sa mga aktibong membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated nga nagsubo karong panahon, kami nakigduyog sa inyong kasub-an.

maayo nga serbisyo, dili korap nga gobyerno, dili kawatan nga gobyerno, maunay atong iampo. Saran sila si Espiritu Santo nga ma-address ang kinahanglan sa atong mga provincial hospital. Ma-address ang kinahanglan sa atong mga kabataan. Ma-address ang kinahanglan sa atong mga kababayenan. Ma-address ang kinahanglan sa atong mga tulungaan. Ma-address ang gikinahanglan sa atong mga kaigsunang magulang. Maunday atong pag-ampo o panghinaot mga ito. Meaning atong selebrasyon karong September 1, Martes po sa ika 112 nga araw ng Bukidnon, Foundation Day sa Bukidnon, day sa atong Palangas, lalawigan sa Bukidnon. Wa na ko'y igong oras nga muaginod pa nga to sunahan. Mauna lang ka to ang naglangkob sa atong panagkulo kabildo, panagbagat sa silob sa kautuhon sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil atong pagpasog sa Lels Laundry sa Procono National Highway, Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Balansi. Atong pagtahod o pagpasalamat, pagrespeto sa pastor ng bayan, ang tag-iyag tagdumala, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Sa technical department, sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, Happy Fiesta! Lalawigan sa Bukidnon, Advance Happy 112 Foundation Day. O kaninyong tanan, ayaw kalimti. Dalaygon ang Diyos.

0: mo. 98.5.
1: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Inini ko.
1: Yes, Egan, nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat gid ako sa Ginoo ug sa imo pastor dan nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
2: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon, Egan, nini, padayon.
2: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga iguwang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit. Pastulan, kunya ang gisurindilan ako, kining bato sa abdo nga, lagbagal na sa akong mga kili, gahi na kaayop iginhawa niya. Nag-ingon man kakanunay sa radyo nga, sa sanitarium ako, sabi ko magpaminawan, pastulan, nakapalit in town ako, naningkamot ako nga makatumar, na kaluoy sa Ginoo, tungod sa kaluoy sa Ginoo, pastulan, bubrimi kaayo, na nakaginawa ginawa na ako, ang akong nalunggan, magangulmul, nakaayop paminaw na ako, mura na ginuga, nang ka ang bidimak pasundan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pasundan karon makagilawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tuluhad na ako.
1: Okay, Egan, pila ka? Okay.
2: Dan ano o ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog og ginabuhi nako.
1: Egan nini.
2: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moomong minsat ni apan ning ginabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo tungod sa masakit ug malapi ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mauka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat. Ganyan ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa kadugay yung nag-antos anang imong balatian?
2: Dili na ma. Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hintakon. Mga sakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay.
2: 1 minute ang akong giantosan, may akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako nalang nabilin sa dini, o niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako nalang isa niya, naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo pastor dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
5: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend, jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
14: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Sa ni Palayog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Saan ipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa di pa liyo gani, kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower pata.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak, kaubos, karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20
0: siguro,
1: Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatawod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atin ka ba doon? Atin may ang spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taris na ito, kay grabe na yun, lukot-lukot na ito, hubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyot akong gibati, nga grabe yun, nga kapalinto na ito, bugma, nga singot, nga okay. Ikit masapot, nga basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kay pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapag hanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuhan akong tiyan ba nga okay. Grabe gig nga pasakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok na mangko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong gun.
1: Doon na kabuok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o barangay

0: inyo. Sa bukid nun, Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabash ang bida sa lamisya.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop. Nakaplas po kag aroma na eh.
9: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
8: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
9: Hindi ang pran, ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
8: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
9: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa Ginoo na ya.
9: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
8: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
9: Salamat iwi.
10: Ang ako nga testimony, maukini. Unang nga gatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos. Nga ako may hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat ipakwanan ko sa akong apong ipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matukan mo sa dili mga isuon murag naga kwan ang kakatul o kasakit kunya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
11: Tugay lagi kayo kung nahuman sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
12: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon anak. Pwede na nimo i-report.
11: Di ay. Nga naman.
12: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapas. Pas mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap nga proseso sa mga opisina.
11: Unsa man dapat ilang buhaton?
12: Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
11: Ah, maodi ay. Subawal na ang fixer o balaka.

0: sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana ayaw paghilom. I-report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
1: Ayaw, nagpagunta na pa.
2: Oh, Godzilla!
1: Ayaw, pagpalag. Hold up eh.
2: Tama! Tulisan!
1: Da, patay ka lagi. Giilag, ayaw, palag. Kuwarta na saan? Buad to sa bangag. Suyop na saan?
3: Hala.
1: Luuyas ba?
4: Luuyas ba tayo?
5: Huwag kasing-kasing agbihibo diin. Minor de edad. Kilugos. Unya gipatay pa. Kiponjo to. Labil siguro addict.
4: Addict.
5: Addict yun to. Addict yun to. Huwag ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
1: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, maniga ng mata ninyo sa gutom.
6: Bahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi. Habang ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
7: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta. Nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro ngang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: EXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Uy, nabugahat ko. Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang bidimak as in gyud makaayo. Kay wak man gyud ko gadayon og kuan, kanang wak ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon, buntag, gabi-i, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay magsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na time nga ang ako ngipon, wala ko'y tulog, sigira kong ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bidjima, kay nakadumdum kani adto katong akong nipudpud nga ni burot og ayo nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto gyud og giopirahan, pero siya wala gyud maoperahi. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimat. Naginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos. So nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijima kung unsa akong bateon.
0: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Mark Gitling nga pastor sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
6: Oh, magtestimony ko baka bahin sa aroma pastor nga atong ang semana wala ko nakalakaw tungod ginaghubad ng tuhod. Hatlasan ako pastor sa aroma. Sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
0: Taas ay mong saman kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
15: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Di kaisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Haplas po ka Roma na eh.
2: Oo, oh, ganun. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
2: Hindi ako lang ako, nindos niyo kayo, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
1: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oo, oh, hindi na kaya pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat iyo.
3: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

negosyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
2: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Numero uno sa balita.
6: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero uno sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
5: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
9: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
5: Numero uno sa balita.
6: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero uno sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
5: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo.
1: 98.5 Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mau ni, ato ni.
2: Kinsa niyong taga sa Paliog?
3: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga sa si Igan Maymay?
3: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
3: Alam ko, Pastor Dan, din sa BGMAX kay. Nakita yung Pastor Dan nga, gulhol ako ang tukay Pastor Dan. Tapos, wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko, BGMAX. Para kakapsul, Pastor Dan, ako na kainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol ka, ayaw kong tukay Pastor Dan.
2: Ngol-ngol.
3: Nag-ngol-ngol. Kaya ka naman magsigaw sa buka. Inom.
2: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula. Kaya nawala iyang ngol-ngol.
3: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na nagpuglong sang. Tapos, moto akong gibati, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo, ha?
3: Salamat.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinuha. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, sama sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, sama sa akong ulo nga muragid akong gita natambal. Naulian gid siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
11: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
13: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexido
12: Forte! Maunang discarding na ako. Discarding bisnak na to. Rexido
14: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno ug epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles ug tanan mahuman sa hapsay ug organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado ug epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad ug approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-BOS diin pwede na mag-transact bisan asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Hini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
6: Naa pa di ay na!
8: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage. Yes.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible og affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog og sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C+40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C+40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z+40. If symptoms persist, consult your
15: doctor. Igan Bibihilot, kamusta man?
16: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Mag-ingras ka. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about sa biktima?
15: Okay, padayon.
16: Musulingan din, Pastor Dan. Yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamungol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang about sa kotay na nagsamad na o karon galoy sino na awlian na. Then yung isulad pa suda, nagpalit siya bigimak dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak ito nga akong ipapalit sa muslingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang pastor dan.
15: Okay, okay.
16: Then, tuloy na pastor dan. Lungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang toto yung toto sa mama na ulian na gayot pastor dan, na bangag naman gusto pastor dan, na nag-goal na kay ang mga anak kay basin mahulo po noong cancer katong samad sa toto sa iyong mama. Karon galus gino pastor dan na ulian na gayot pastor dan, lungutan ako pinakabuk kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom pastor dan. Karon kaluwas Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
15: Salamat igayo from Cagayan de Oro City.
17: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
3: Nenek ko.
2: Yes, Egan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Magpasalamat gid ako sa Ginoo og sa imo pastor dan nag-complicated akong sakit.
2: Okay.
3: Igulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
2: Padayon Egan nene, padayon.
3: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga. Igulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit pastor dan. Kunya ang gisurindiran na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayok iginhawa niya gagingon man kaganunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan pastor dan nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo pastor dan bubri mi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul nakaayo paminaw na ako mura naginuga nang ka ang bidimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makagilawan na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tulhad na ako.
2: Okay Egan, pila ka? Okay.
3: Dan ang doo ang Diyos nga makagaho mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
2: Egan nini.
3: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moonong minsat ni apan ning kinabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo sa sakit ug malapi ang gigantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pagamimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gayon ako sa Ginoo Pastor Dan.
2: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa kadugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
3: Dili na ako madumduman Pastor Dan kay batanon pa ko ani hintakon mga sakita na ako Pastor Dan kay pobre man kayo ang uginikanan.
2: Okay.
3: Kuwanginit ang ako kung iantosan, may akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako na lang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo Pastor Dan.
2: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, bisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
4: Si Mark Gitiling nga pastor sa Marihapag, Pagbahanan.
2: Ah yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
4: O magtestimony ko, bakawahin sa aroma pastor nga atong agisimana wala ko nakalakaw tungod ginagubot ng kuhod. Nga plasan ako pastor sa aroma. Sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
2: Taas imong asa man kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
4: O nagpakita ko sa doktor arthritis daw ang akong sakit.
2: So igan okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay ngawa mag di makalakaw?
4: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So karon okay na karon makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo pastor buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
10: O si ato igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
10: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
11: Kano-kano ka na ako, pastor.
10: Okay. Nga-uga. So, pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
10: Uy, tapos sa diag aplasan mo aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
11: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
11: 5 kabuok.
10: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di pa.
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
14: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

KXRK 98.5 Radio Kaibigan. 98.5 Radio Kaibigan. The 8.5 Radio Kaibigan.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisya.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ako si Teresa Ejero sa Hingaon City.
6: Yes, Igan.
5: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pa ito, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
6: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuli kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawot?
8: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
3: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
16: Mga on na ta.
17: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego Blend Jelly Paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Yes, Egan.
1: Magsisimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
0: Salamat
1: sa Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka Igan?
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw Pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay Pastor, salamat po Pastor.
0: Okay.
2: May good news.
3: Hello, oy, unsa koy good news?
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
5: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
6: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
5: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
6: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
5: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
6: Husto na! Undangi na! Paligay sa kinadiling droga!
5: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, wey. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, wey.
13: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, yots.
12: Dahil, wey, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nadi

0: mo.
1: 98.5
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di apa?
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naadlo gyud siya pastor dahil hamok siya na inanudlo human ang panhamok may mamalito pa nang gizimak.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax.
1: Oh, kan kada kuan ako sa tupay mga gikuan po katong gipangukit siya gidagkabot sa kuan samad man ang panuan siya kanang naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkuanoy. Iko na tanga sa dito wasal. Grabe nila na bumuta ang sambay. Ang mga bumadadaw. Lago po pa rin ang Vegemax na nalipay pasto dyan kay ilang namalita sila kay agila puno ubo wala ikaw makatawag na sa imbi makatawag na imbi mag si pastor dagay inilingan na ni grabe ako kada adlaw gud ko namati kada kadlawon amore tabang na sa aho sakit tampan sa ako mga bata nga ako alam ko tuo gud ko sa ako kay kaganong man kun indo mang hambo wa gud ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Tulik ko pastor dan pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay nai, salamat kay gayo.
2: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, pala yung pala-ila, and then taga-asa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
0: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo, Igan.
0: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bichimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihi na po siyang tarong. Tapos, magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bichimak, akong dipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang Diyos yung ginoo ang makatayo sa balatian.
1: Sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Kung sa ato igan?
6: Na ako'y magulang pastor ba nga? Sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong digimak. Wala ra kabuok po na akong gipalit.
5: Kung sa iyang sakit?
6: Duha nakabulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang
5: dampo
6: sa julid pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy ngingig kay tanawon pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok pastor.
5: Duha kabuok.
6: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dura, di akong kabuk, pastor. Dua,
5: yes.
6: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
5: So, nakasimba.
6: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
5: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
6: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
5: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod na.
6: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol sa ang lawas pastor, nangawala man ta
5: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
6: Sige pastor.
5: Yes, okay,
6: pastor.
5: Salamat.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: May good news!
10: Hello! Oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: O si Ato Igan, Alex.
16: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad at ang kanang kuan. Tamad.
15: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
16: Kanukanukan ako, pastor.
15: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
16: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
15: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
16: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
15: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
16: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
15: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
16: 5 kabuok.
15: Okay.
16: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini o
7: sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
18: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
19: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagkulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawa rin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag nang po sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kaibigan, magbago na

0: man ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, magkalakaw ko pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, pastor, kay wala na pa po ato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kaya ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, pastor, sa tanan, Diyos ang ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa kanin Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: palihog?
1: Iguan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ugot kaya kong ipon. Bagin na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, gina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Didi Maxtostor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kaya gilayog man sa mga kanding nga akong hero, nga ako sa kayo akong hero. Mutong nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagid niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay pagkikrig na gudang kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gin ko ani, makabayad na gin ko ani, tanako para bagin sa kanding. Oo, pero salamat gin niya, pagkawan ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya ang tidam, kaya kayo nalaro gin Jimak, di atong tambalan, di mo itong nga among giyab, ano, gin Jimak, daw gin kabuok, timaan sa kalalong, gin na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad ko sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Yes, akin sa Nipalayog og Tagaasa.
1: Kuan ay ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa di ka battle na hurot niya Pastor, nakurat niya.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko Bijimax.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa taas...
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala karon, ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Bigimax ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisakitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihoga.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisakitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na isakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy, unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sigo kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.

0: sibilin mo si Lian sa purok na balinsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po ni Kata sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamo diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man.
0: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o BG Max. Nga nangatana ko sa akong auntie. Unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya BG Max o ganang aroma. Di pa kuhan niya. Haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karon kayo nang nilaag na po mga sila. Birthday po niya. Nagsisintaan niya sa kanya. Taloy sa Ginoo. Maayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Ah, yes, igan din si Ato Igan din.
0: Asong mama igan bang yung guiter bito sa Liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay ni gamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom?
0: Ang nakapalit nang ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam nun niya inom. Nom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Ganun naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, ka na, kuan ka na, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nag-take ko o, gisi ma, kuriya po yung karoon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka na hangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, gana, iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na, uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan, Nicel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gupman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnawa, ngayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidiwak na duha dito ka buo.
0: Duha kapsula. Oo.
1: Minutes pa ito, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 years old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, pwede para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh. Yeah, akong di pa yun ang abidiwak na duha ka buo. Na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang gijimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Oh. Sa...

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon mong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos?
1: Ganang naman ko, enlarged heart, Pastor.
0: Enlarged means heart? Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gijima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: DJ Max, good ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nakatisting siya one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni Alibir, good pastor, masis akong mama sa Twitter.
0: Kamusta ang Twitter si mong mama?
1: Dako yung winter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oh.
0: So
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tibok na kompanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang pangutana kay nakita magin nila nga naayo imong bana. Salamat kayo

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho, magun panday niya. Stress kayo siya ba? Iguling ikan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, ipainom lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya nga lang, kung kayo iyang paminaw, marang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, wow. Mani siya nga, nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenio Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader is kinilagyan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbibigay lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sakita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kayo ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul ng may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: pala yung...
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa paagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag nang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, limara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: Saan ipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, gumusta o unsa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Iulihan sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak nga duha jud ka buo kay
0: nakatlog jud
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, pwede para, murag papil.
0: So, posible nga nagutuman to?
1: Oo. Kaya, yeah, akong gipainom ang bijiwak nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang Gimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, si Manuel, sa Bikima, Pastor, sa akong, pahit akong ikot, panagkat ni Karola. Abla sa lang ko, Bikima, nagpahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko siya, Pastor, wahag, ilang kapatid sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkakasal, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Diyos.
1: Naayo na, Pastor. Salamat.

0: Sa di palihog?
1: Si sir, po sa yung leader si Nilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magleto lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulupot kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay awala na gina yung sita akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa pastor kay wala pa magkwada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to pastor kay wala na pa pagkwada ato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ka kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sa ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol sa kanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, pastor, sa tanan, Diyos sa ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Dino,
1: Pastor. Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay namatay. Buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na ang kong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka nang tuan ka nang hangakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, kuryo po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyud ko sa una kayo, Pastor. Wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag
0: nai. Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inom ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa Gino, karong buntag, antunang tang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa Gino, naulian lang yung tao, sir, dahil akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, naghan kayo dito na ako. Tingawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. So, sa hospital na lang yung tapo kayo naghanan yung dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Duwa kaadlaw na kung kalibang dugo. Kaya lang kung bibig, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabo, Nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkontrabattle ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turin Mingboy.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung itong sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nigal akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka, buka sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris. Hello. Yes, akin sa Dipaliog.
2: Igan Ding, Mr. Dan.
0: Yes, Igan Ding, sa ato Igan Ding.
2: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya
0: oo.
2: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na, pila kabuk yung nainom?
2: Nakapalit nang ko niya, o isa kabuk
0: niya. Isotelia? Yes.
2: Anam-anam nun niya, inom.
0: Inom, okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Digimax Plus.
2: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Digimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga Igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan na po diyan sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diyan. Oh.

0: Pastor Dan. Yes. Si Iga Normani sa Mailag.
1: Iga Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat.
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, ikaw.

0: algún día, Unidos.
1: Y ganador,
2: loud and clear ka. Ang pick-a-dick, pastor, na ako sa center.
1: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag, pastor, din ako katindog.
1: Bakit
2: ako ng bukong.
1: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Karon, pastor. Kaya nagsakit, ang nagre karon nga na-admit.
1: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
1: Ah, okay kato murag mawat ang kagkusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa dente pastor, inon ang naik diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay, so may mo murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa siya tabo iga na
2: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingko pa ni kay ang lahi man ang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
1: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
1: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag ni utom ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
1: So at least salamat sa Dios. Oh, na ayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
1: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit yang kulod sa alig din ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay. Iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
2: Salamat sa Ginoo pastor.
1: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
1: Amen.

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy, kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BGMAX Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: gamit ang atong video box para subhan sa panalangin sa Dios.
1: Nananaman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man.
1: Sa una kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gisima Korea po yang karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka hindi ka nahangakon. Unya murag mas lai imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, Pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlarge

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

na dalay ko ng Diyos o gamay buntag kanyang tanan, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika, adlaw nga Domingo karuma kaibigan o gapit sa 30 na. Aning bulan sa August 2026, usa ka mabugnaong kabuntagon o matahong nga buntag, laing adlaw na pod nga gihatag sa labing gamhanan nga Diyos nga ni kanato mga kaibigan. O gadalay ko ng Diyos tungod kahit sa gihapon niya kita. Aron pag-aunahon sa ang Diyos. At ang pangandoy sa itong kasing-kasi at itong tinguha nga siya ay may pinakauna sa tanan. Ang atong mahal nga Diyos, mga kaibigan. Bumsa sa ngalan ng buka ang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Mga kaibigan ko, kahapon ato nakauban si Pastor Richard Dangalio. Kaya nga kung nga lokasyon kahapon, dili ko makasaba-saba ng sayo. Kay may nagtulog sa usaka hotel diha sa Surala, South Cotabato, mga kaibigan. O niya na ay mga tapad, na ay nag-occupy sa tapad nga room o atba nga room. O yan ang kadlawon, medyo ang atong tingog maglaglanog. Mangawa ko ang programa kahapon, mga kaibigan. Nagdala ko mga gamit. So mga atong hangyo si kaibigang Pastor Richard Dangalio, supposedly si Iga na Vinsar sa Hibon kaya adlong sabaduman. Kaso lang hangtod kraligsoon, huwag pag yun maayo. Off-air pag yapon ang Real Betridio. Asbon ko, pizza 30 na ng bulan sa August. Ugma, katapos ang adlaw na. Pizza 31 mga kaibigan. Oga sunod adlaw pizza uno na karong nga Martes. Sugod na ang Abermatic Zone by Tuesday. By the way, salamat sa tanan nga gaampo sa among nga safe travel kay nigikanta tong last Thursday. Human sa lubong sa tong kaibigang Rodel Baronig Zone dito sa Alanib Lantapan. May biyahe kita, padulungan to sa Kidapawan City. Gabi na ko nagabot nga to sa Kidapawan. Then, laos kita igsoon. Amin, nag-overnight sa Kidapawan. Salamat sa tanan nga mitagbo kanato dito sa Kidapawan. At itong Friday morning. Nalipay ka ko, na yung mga itagbo kanato dito. Din laos kita ga sa Rangani. At ito na igsoon niya ang akong biyahe. Din, abot na gabi eh. Siguro mga alas 10 or alas 9. Di ka na South Cotabato sa pagtambong sa birthday sa akong pinanggang inahana. At oras karon 9 minutos makalipas sa alas 4 mga kaibigan ko. The world's thy hands have made. May buntag na kaibigan at Ruta Longino. Oban na. Ni Kagawad Alongino diha sa Maharlika Bislig City. Ang busab kang alagad Raul Cultivar. Alagad maibuntag diha kanimo. Salamat sa Dios sa imong papadayon sa pagpaminaw sa programa Pinagpalang Musika. Og salamat usab sa pagabot og mensahe kani kanato. Signifying na naminaw ka sa atong programa Pinagpalang Musika, dalay gud ang Dios. Riya Daog Atyaga, may buntag. Og mausap niya kang kaibigang Crisilda Daog Romo. Og happy birthday siyang anak. Nabasa na ko ganiya, pero dalimot ko sa pangalan. Matabunan na ang minsay. Birthday siyang anak karong adlaw. Happy birthday sa imong anak, kaibigang Crisilda Daog Romo. May buta kanyang tanong diya sa Mamboya. Happy na magkita. Alang sa iyong anniversary. May buta diya kang Mama Rosita. Kanyang tanong diya sa Mamboya. Nang salamat o kang kapitan. Pilif Apuras. Makalaging family. Kagawad Manuel. May buta diya kanyang ban ni kaibigan Analin.
sa tanan na itong mga tipaminawan sa Cagayan de Oro City, Lanzolihon, Bayanga, ang mga kaibigan na ito, kaniyong tanan subot ko, maing buntag welcome sa programang Pinagpalang Musika. Melba Hampon, happy beautiful Sunday, Pastor Dan. Yes, glory to God, may buntag. Anto, Irinia Griso sa Silaw, Pasilinilse, Giovanni Mandronero, Alos, may buntag niya kanimo. Thank you for listening. So, na quickly, ako lang i-check ng atong attendance sa atong hook-up station. I hope nga naka-hook up na ang atong partner station ng mga orasa. O mabati ng programang Pinagpala Musika niya sa mga dapit mga kaibigan. So sa di pa mag-ampo, quickly ako na acknowledge ng atong mga partner stations mga kaibigan. At ito atong masaya kung kinsa na naka-hook up ka nato ng mga orasa. Naguna ganiya mga kaibigan ang Radyo Kamayo diya sa Lianga, Surga del Sol, alas 3 sa 5 pa. Salamat din kayo. Formal Kagawad, Noel Abaw, Oba Radyo Kamayo. Then, alas 3:16 din sa itong nakarecording soon. Nagsignify na ka na to ang GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukinon. Salamat din kayo, kapatid na kaibigan, Pastor Jimmy Nukyala. Ato po ding functionary sa kaibigan. Barangay Radio Bislig City. Iro Line FM, Pangatukan, Bukidnon. Bless FM, diha sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Kings Radio, Hinatuan, Surigao del Sur. Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental. D1 FM, Mariataga, Surigao del Sur. Metro FM, Prosperidad. Hook up tapot ka na ito igsoon ang DXRM Dias Tagbina, Surigao del Sur. Heart FM Kalilangan, Bukidnon. Metro FM Rosario 102.9 Metro Morning. Mauni ang new na mo nga frequency. Ayop nga madiscover ni sa ato mga listeners diha. Kung ado na may mga naminaw diha, pali-exultis yung silingan kung sa itong frequency karon. 102.9 magkaibigan, magkiksoonan. Metro FM diha sa Rosario, 102.9. Salamat kaibigan Rosel, kayong tanan diha. Osbon ko ato bago nga frequency diha sa Metro FM Rosario, 102.9. Hook up na po ka na to, ang Infinite Radio, Tandag City, mga kaibigan, o ang Tribal FM at San Miguel, Surigao del Sur. Raka Radio, Bayugan City, o diausab sa Light FM, Kibawi, Bukidnon. Salamat din kayo. Laganog diha sa North Cotabato, diha sa Carmen. Atong gi-monitor kahapon igsoon, 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Salamat kay kaibigan John Rafael. O ang Tapa Radio, Bayugan City, mga kaibigan, 93.3. Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur, Radyo Bandira, General Santos City. Big FM, Davao Radio, mga kaibigan, o ang Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Then sings my Radyo Bandira, Kinapawan City. Ayop nga, okay rano. Kay diata, nagyoy nag-sulti ka na ito nga. Matabo na ito usay sa silingang istasyon na usap diya. Dito ito kahapon sa Matalam, na ipart sa Matalam, igsoon nga, di kita madungog, halos. Kay na ay gasapaw o nagaganas. Labi di asentro sa Matalam kahapon. Kaya tumutunggi monitor kahapon ang 96.7 Radyo Bandera, Kinapawan City. So pakaingong ko nga, depende sa lokasyon. Kaya paabot-abot din mo din sa Kabakan, loud and clear na mapod siya. So naagyod lugar igsoon nga di maklaro ang Radyo Bandera, Kinapawan City. Nagagintaong mag-all good. No?
lay banda sentro sa Kinapawan, mga kaibigan. Hukap labot ka na to ang GTFM Lambunaw, Iloilo. Og mausap diha ang DXMM FM, May Radio, Kalamba, Misamis Occidental. Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. Og mausap, mga kaibigan, ang Tiger FM Radio, kaibigan. Subong Kugon, salamat din kayo. Diya sa Subong Kugon ang Radyo Kaibigan. May buntag diya sa atong listeners sa Lagunglong, sis Bibi. May buntag sis Bibi. Oba Lagunglong, Misamis Oriental. Ice FM, Wao, Lana Del Sur. Nag-hook up na ka na ito, mga kaibigan ko. Kamusta ang Radyo Kaibigan? Laging ding

Alfonso Abaholo, may buntag ka nimo diha sa Indahag, Cagayan City. At mga kaibigan sa Indahag, kamusta mong tanan diha? Ako na naot nga, panayin mo na minaw sa itong programang Pinagpalang Musika diha sa Indahag, Cagayan City. Nining Argelis Domingo Usab, Domingo Manatad. Anto Nilibit, Hosto o City Tinoy. Diya sa Mungkayo, may muntang kayong tanatag ang Mungkayo. Wapang magkasignify ka na ito, Igsoon, ang atong partner station dito sa Panabo City.

0: Edin Arroyo, Miss Mark, may punta diya kanimo anto Jocelyn Abapo. Diha sa kaligutan, Halaak, Davao de Oro. Salamat sa paminaw, kaibigan. Arlene Salva Alegre, diha sa Abu Dhabi. Maayong pagpaminaw. Matod pa niya, greet ko sa kuang nanay, Inday Salva, Manong Tata. Tirotsel Salva diha sa Marihataga. Salamat pa, Sudan. Salamat sa paminaw, kanimo diha ang pingigan diha sa Abu Dhabi. O sa kanindot na lugar diha sa UAE. Yunanin na yawon, Mariel Orbita usa, may punta na kanimo o kang GC Gakam. How great thou art. Kamusta diha o kapakadato? Aning adlaw Domingo diha ang Radyo Bandera Talibon. Husband ko, happy birthday sa anak ni Iga na Crisilda Daog Romo nga si Eva Christina Daog. O mambuaya, happy happy birthday kanimo diha, Eva Christina. Og matud pa, God bless you always, manang iba, we love you. Ay, tasurir man din eh. Di man din eh, no, anak. Be, LD sister, di ay. Birthday sa akong LD sister, bantog ito kay Daog. Birthday sa akong LD sister, Pastor Dan, ang treasurer sa among chapter, si kaibigan sa mambuaya, Eva Christina Daog. Kinabuhi ko. So, dahil lang ni Iga na Rian, Iga na Crisilda. Si atong treasurer diya sa Mambuaya, Christine Daog. Iba Christine, happy happy birthday ka din mo diya.
1: May paglaw nga dala, matagad lang mo abo.
0: Atong oras karon, 20 minutos na makalipas, alas 4, mag-ampo ta mga kaibigan. Langit no namang amahan, napasalamaton ako nga nagaduol kanimo ni Taknas Kabuntagon. Aning laing na pag-adlaw nga imong gihatag isiplugway sa kinabuhi imong gipulam nga ni kanamo. Og salamat o Diyos tungkol kasi gihapon na kami gawas noon nga magka paminaw o mga minsay pinagi sa lawiton o si mong balaang pulong. Og salamat o Diyos sa pagkamayo sa mong kinabuhi. Ang matag-adlaw, amog ikaw mabati. O kanunay nagpahinundom ka na mo, pinagi sa iyong balaang pulong.
1: May paglaw nga.
0: Salamat o Diyos. Matag-adlaw, imo kaming ginaagak paduol diya ka nimo. O kaning adlaw ng Domingo. Salamat nga sa dili pa kami, o kataganan ka na mo, mugawas o maanto sa mga kasimbahanan. Nga sa kami na isakop, aros pagsimba ka nimo. Anya kami tungod kay sa gihapon. Buot kay mamina og minsa gikan kanimo pinaagi sa program pinagpala musika o Dios. Nga sa imong balaang pulong maugay kanunay ang among ginapamarandungan. Amahan, salamat sa tanan ng imong ginabuhat sa bukid na buhi. Ang imong pag-umol kanamo, ang imong padayon nga pagbag-os sa dagan sa mong kinabuhi. Og salamat sa barang Espiritu Santo. Nga may nagatabang ka na mo sa pagkinabuhi sa kinabuhing ikahimutanin mo, O Diyos. O salamat, bisan pa, huwag bantay ka na mo sa mga biyahe, sa mga lakaw, o adlaw-adlaw usab na mo mabluhaton. O karon, buot na mo usawon mo kasing-kasing sa pagbalik sa nang himaya o dungog diya ka ni mo, O Diyos. O karon, aning laing adlaw ang himugatag ka na mo, aning adlaw ang Domingo. Hinapot kami kaya. Buta-but kami maminaw sa minsagikan ka nimo. O buta-but kami musimba o mudahig ka nimo. Dini sa programang pinagpala musika. O salamat sa mga partner stations o Diyos. Aning huwag ayo dog, makaukapog sa iyo. O salamat sa tanan, aning kamot nga, makapamina usab sa programang pinagpala musika. O salamat sa tanan, yung gigamit. Aron paluyuan ang programa. ang programa pinagpala musikat sa mga pag-ampo o bisan pa sa mga financial. Salamat, Lord. O karoon ako gitugyan kanimong tanan. Ako pag-ampo lamang, O Diyos, nga parang ka magagamit yung programa pinagpala musikat. O parang ka magadihog niyo, O Diyos. Aron ang tanan nga namin, O. Ilagay ka madungog ka makiksulti kanila si Bungkay Bilong ang pamaagi. Makiksulti ka namang tanan gino. O sa O Diyos, kanimog na mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginoog manaluwas ka ang pukinintanan. Amen. O, amen.

Ya po centro kada pawan po feedback na to nga masapawan po dia ang Radyo Bandira daghang taon mag-uol gyud magkaibigan. Pasensya gyud kaibigang boy. Iyo. Depende sa lokasyon pero sa ako monitor ka po diya ramang gid sa sentro sa Matalam ang di maklaro. Ay dito sa inyo ko asa kadapit ga puyo. Pagawas na ko Matalam loud and clear po ang Radyo Bandira kita paan. Kung naay taga sentro diya o nailisin na to, palihog daw ko be kung kamos naman nagtingo ba ka ang Radyo Bandira kita paan. Kaya nakasignify man po sila. And Wigson, patayon tayo buntag diya kanimo kaibigang Terry Canato. Watching here in Davao City. Uy, nade ka sa Davao City. Buta ka nimo igantire. Ang ginong Diyos maguban ka nimo. Good morning, Pasulan. Happy Sunday. Natong tanan from Inis, Yamit Mura. Iganday late, may buta diya ka nimo. Atong orasig soon, karon 31 minutos makalipas ang alas 4 at ang iambala ang pulong sa Diyos.

Amen. Salamat sa Diyos amin sa isawit. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. By the way, may muntag niya kaibigan Alicia Perino, diya San Franz, Agusan del Sur. Alicia Tagapua, San Franz, Agusan del Sur. Salamat sa pagpaminaw ni mo diha, kaibigan. Ang balaang pulong sa Diyos at itong pagkabasaon karon igsuon, 2 ka bersikulo, makita di sa Psalms 91. Verse 14 and 15. Asbon ko Psalms 91, 14 and 15. Kining Psalms 91 igsuon, usa kini siya ka familiar ka ayong nga chapter sa Psalms. Mamagini igsuon kasagan reciton kung naakas sa panahon sa peligro. Kadang batiun mo og kahadlok, anindot kayong bersikulo ning mo imong i-recite. Psalms 91, mga kaibigan. Pero ato lang basahon ang verse 14 and 15. Nagaingon din ni ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Mingon ang Diyos, luwason ko og panalipdan ang nagahigugma og nagaila kanako. Kung matawag siya kanako, tubagon ko siya. Kung ana siya sa kalisod, ubanan ko siya. Luwason ko siya og pasidunggan. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, makigsuonan. Ako mong dapiton o ako mong gitapit sa pagbuhat kanako sa pagpamalandong ni maonga parte sa balaang pulong sa Diyos, makigsuonan mga kaibigan ko.

Igsoon, many times akong gisgutan din eh, nga ang Diyos na higugma ka na to. O ang Diyos anda magbuhat o pabor nga ni kanimo o gani ka na ko. O kiniyang gugma, katutanan, ato kitawag nga, despite of. Kumbaga, maunsa ka man, kinsa ka man, gigugma kita sa Diyos. In spite or despite of. Kay gani ato nasairan sa di makasala pa kita, He died for us. Napakita siyang gugma, kanatong tanan bisan pang kita mga tao, o sa kamakasala, makibigan ko. Pero tutod siyang grasya, yakitang ipasaylo, o yakitang iluwas. O gikan sa usa kamakasala, yakitang himong matarong. O yakitang himong balaan, o yakitang gibalaan, makaibigan pagigsuunan. Naikanta igsuon nga ang title na ana, Stubborn Love. Kung imabas ang taon ang lyrics sa mong kantang aktore, medyo kara na kanta, hindi na kayo tumadong nga kanta, Stubborn Love, mga kaibigan. Kung imong tanaon ka na siya, gitawag na siya nga, kaming kong stubborn, medyo. Kung sa papidulungan pa, kanang stubborn man good, kanang bata nga masupilon, manang stubborn, gahi, pabadlo, manang stubborn. Pero paabot sa gugmas kinoy kanta nga Stubborn Love. Kay kung imong basahon o tanaon ang lyrics ana, nagpasabot ka na siya. Nga dili magid-unta tanya ang ngayan gugmaon, pero tungod lagi ang tao makasasala, wa niya tanawa ang atong pagka makasasala. Iya kita ang gigugma. So, ato kayo makita nga ang Diyos na igugma ka na to, despite of makiksunan. Pero aning versikulo nga itong gibasa karon, napakita kiniigsun sa usa ka butang. Although, wa kini mag-contradict sa itong giingon nga in spite of or despite of. Kaya din ay mag-igsun kung imong tanaw ni because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. So, kung imong tanaw diri, dili siya in spite of or despite of, but because of, igsoon. Ang tinudwa ni siya mag-contradict, igsoon, ang akong isulti nga in spite of or despite of o aning because of. Ang implication ani kung siya ligog makanato, despite na kita makasasala, unsa na lang ka, igsoon, kung ikaw ligog mangato kaniya. Mas labaw kanya higugmaon, magkaibigan magkiksunan. So, sabon ko, wa mag-contradict ang gisulting ang Diyos higugmaon ka na to, despite of or in spite of. Kaya din ni, ang gisulting din ni, because of. Napakita lamang igsuon nga kung kita iyang higugma, despite sa tumagkasasala o sa magkasupilon, unsa na lang ka kung kita na yung matunumanon nga to kanya magkaibigan ko. So, adunay pipila kabutang atong tanawon din igsoon na minikarong panahon na puyo kita sa panahon nga maino pa na to. Kanang panahon nga grabe ang paitabon sa palibot, mga disasters, mga kaibigan. Mga kalamidad. Nga sa nagsunod-sunod sa lalay mga nasod, apilapod ang Pilipinas. Dito igsuon sa Nepal, kusing-kasing kanang mura ginakumot nga mutanaw igsuon sa mga pangitabo. Katong boundary igsuon nga naimong tourist attraction boundary sa China unya sa Nepal. Nga sa usa lamang kapilog sa mata igsuon, nindot kay nga dapit ka ng maong boundary. Was out ang tanan yung makita dagang kay mga turista dito nga siguro mo tanaw sa boundary uban baka mo tabok unsa baka. There were so many kwangyod kay mga turist nga kalit lang kay tsaw ni abot ang kusog kayong
grabe ka dako nga volume sa tubig dala ang mga lapok o yuta o bato. Bungkag tanan mga nindot o mga dagko mga base sigsuon nga sakyan sa mga turista. Was out tanan. Makita nimo mga tao ang gadagan nga maabot sa tubig. Kahit lang oga, ganaw. Grabe ka luoy tanawon magkaibig magigsuonan. So, akong punto igsuon, kung imong tanawon ang balita, ganyan ay mga video mo ragin ako mo tanaw kay gasakit akong dugan mo tanaw kanila. Makigsuonan, magkaibigan ng mga biktima ng mga katastrofe o kini mga kalamidad. Uban, magdagandagan ng taon looy, mga tiguang magdagan kasi ang likod ha, na ang kusog kayong tubig padulungan to kanila. Mang tiyabaw, mang singgit ang mga tao agadagan. So grabe pagtabo igsoon sa lahat mga dapit. Pagway palang igsoon ang mga linog ang kaabot usap sa lahat mga dapit nga mibungkag o dagang mga structures o mikalas o dagang kinabuhi. O dini usap sa lasod Pilipinas kung imong tanawon igsoon dito sa Luzon nagkahapon grabe igyapon ang baha. Lunop sa mga dapit igsoon dito sa Luzon. Looy kay mga tao igsoon. Looy kayo. Pero salamat sa Diyos igsoon sa iyang saad kanatong tanato. There are three God's promises ni atong gibasa karon. In verse 14, miingon din ni, miingon ang Diyos, luwason ko og panalipdan ang nagahigugma kanako. Now, mga kaibigan kong sa English pa, kung ato tanawon kini siya. Matubay ni, because he loves me, says the Lord, I will rescue him. Maning pulong igsoon nga luwason. Yatang i-rescue. Kanagay ita sa peligro sa kamatayon tungod sa mga pagkitabo, mga kaibigan mag-igsoonan, yatang i-rescue. Sa mga tao nga higugma sa Dios ang saad sa Ginoo, ngaya kitang luwason makaibigan gikan sa maong peligro. Kagabi na eh, kagabi ba to? O sa vehicular accident zone diya sa Bagong Taas? O sa katrak nga marag na buto ang brake na kabangga o lalais kaya sama sa usa ka pick-up zone o niya katong pick-up ginikanan sa usa sa mga alagad sa Dios diya sa malay-malay nga tagama. Guba po ang pick-up zone pero salamat sa Dios kasi akong bawaan magwara po sila maon. So that's God's protection mga kaibigan. O niya, na-video po niya tabo sa Nepal igsoon. Nagrabi kikaayo kakusog sa tubig ang mga balay tanan. Was out tanan. Pero ako makita sa video, mga kaibigan, nga adunay mga tao sa kabalay. Imo makita dito sa ilang balkonay diya sa second floor, mga kaigsoon, mga kaibigan. Nga siguro di masabtan ang ilang kahadlo kakulba ato'y gayon na tungkol ilang makita mga balay nga bungkag, nga anod, nga tumba, nga wasak ang ilang mga balay. Pero salamat sa Dios ako nakita igsoon ang mga balay nagpabili ng tindog hangtod na human ang maong baha wa sila maunsa luwas ang tanang tao nga nasa maong balay ang tibok pamilya igsoon nga nasa maong balay wa sila maunsa was out ang tanan og nagpabili kini usa lamang ka balay katong color green ba to or blue. Pra kanako it was God's favor and protection nga siya girescue sila sa Dios. Although subo lang kay usa sa mga post ako nakita ang caption dito. Murag ang gidayeg mao ang construction engineer sa mga balay. Kay ang punto niya tungod sa pagkalig-on siya pagbuhat. Although dako nga factor kung lig-on ang imong puloy-anan, di basta-basta bungkag. Pero kung punto dapat usag yun sa pasalamatan kung diri ang Diyos. Kaya bisag on sa kanakalig-on, kung wala ang Diyos igsoon, bungkag naghihapon na siya. Now, ang saad sa Diyos, kung ikaw, tungod kay ikaw, ikaw magkanako, ako kang luwason. O niya, ang term, gamit actually din, higiyot ko yung tanahon sa Iglesia ng rescue. Kung ka nang kang rescue, igsoon mo't ipasabot, na ka na sa peligro, na ka na sa peligro sa kamatayon, na ka na sa magkuyaw, nga kahimtang, pero girescue ka sa Diyos. Di
this is God's promise, mga kaibigan, magkisunan sa tanan, nga higugmang ato kaniya, magkisunan, mga kaibigan. Maling kung nagko kung ikaw higugma sa Diyos, despite ikaw makasasala o kita masupakon sa Diyos, unsa na lang kaigsoon kung ikaw higugmang ato sa nung Ginoo. So, maingon ang Diyos, luwason ko ikaw, iriskyo ko ikaw. Ikaw nga higugma ka na ko. Ikadua, I will protect you. I will protect you. Panalipdan ko ikaw. Na before anang ikadua igsoon nga punto, to reinforce atong punto, unang punto. Ato magkita din ni igsoon sa Psalms 145 verse 20. Nagingon, the Lord watches over you. Over you. The Lord watches over all who loves Him. Ang Diyos nagbantay sa tanan nga higugma kaniya. Psalms 145 verse 20. Iyat ang ibantayan. O niya ang Diyos nga atong gabantay ka na to. Wala ka katulog, mga kaibigan. Nagmata siya 24 hours a day, iyat ang ibantayan. Munas panahon sa kapeligro sa kinabuhi ang Diyos, ana, gatabang ka na to, gariskyo ka na to. Samagod ang to panahon kang Pedro Igsoon. Nga sa aksyon siya ka-unload, alunod sa tubig, kana malumos na siya. Right there, ang kamot sa Diyos. Mo'y migunit kaniya o giluwas siya. He was rescued by God, Igsoon, sa iyang pagkahagbong, ang pagkalunod sa tubig, ang iyang pagkalumos. Kaniya nga higugma. In Deuteronomy chapter 7 verse 9, God keeps His covenant of love to those who love Him. Anang gugma sa higugsoon sa mga tao na higugma nga to kaniya. So, ang Diyos andam mo riskyo, andam mo luwas ka na to, gikan sa tanang peligro, kanato ay gugma nga to kaniya. Ikadua, panalipdan taniya igsoon. Latusulti. In verse 14, I will protect him for he acknowledged my name. Katong kaila sa Diyos igsoon, iya kitang proteksyonan. Lasulte, di lamang iya kitang i-rescue, di lamang iya kitang luwasan, apan iya kitang panalipdan, mga kaibigan, mag-igsoonan. That is God's promise. Protection. Siya ang Diyos na gabantay ka na to. Mabito kayo mong i-recite kanang Psalms 23, igsoon. The Lord is my shepherd. I shall not want. I have everything I need kung imugin ang tanahon pag-ayo. O ya, kung imong sabto na po diha, yung makita how the Lord protected us. Ngasama nga diha sa lamisa igsoon nga puno o pagkaon. In the presence of our enemies, iya kita gubanan, iya kita gibantayan. Ani ang Diyos? Latusulti igsoon, the Lord is protecting those who knows Him, mga kaibigan, mag-igsoonan. Those who acknowledge Him. Sa tanan nga nag-aila kaniya, igsoon, ang Diyos na panalipod. Naay video nga tumakita igsoon nga taga Nepal. O sa babae siguro entertainer or celebrity baka to. Every time na siya nga mag-speak sa crowd igsoon, magpasiaw siya pero iyang pasiaw kanang pagbugal-bugal kang Ginoo Hesus Kristo. Pagbugal-bugal mo gina iya, yung mga tawa po. Bugal-bugalan niya katuos sa babae. Although di man taga-kundina, di man taga-kundin, di man taga-hukom, pero ipakita ang human ato igsoon. Murag ipakita nga tanawa. Ang Kristo ang ibulbugalan, tanawa.
mamagiuntay makaluwas makatabang kanato o kanila. Udusbon ko, wa tagakundim ni bisang kinsa. Pero igsoon, ayang taon pagsuway o bugal-bugal sa Dios, ayaw bugal-bugali si Ginoong Kristo igsoon. Kaya siya ang Dios, kung matubag ko ikaw nag-ilag kaniya, iyatang proteksyonan. Iyatang bantayan. Di lamang itang luwason, apan iyatang proteksyonan, iyatang bantayan. No? So, bisag unsang isobabot nga disgrasya, kalamidad nga ni kanato, ato makita ang kamot sa Dios mo'y nagaprotektar kanato. Mga igsoon niya kitang butang diya si mga palad. Aron bisag kinsa, huay makailog ka na to ang anak niya. That's God's protection, magkaibigan. Kaniya nga nag-ilangad to kaniya. So dapat ito ilo ng Diyos. Kinsa ang Diyos. May ato manuluas. Ginoong Kristo. Kinsa ang Diyos. Ang tinubdan sa tanan, our provider, our Jehovah Jireh. O yung kayong tanawon ang Psalms 23 is the Jehovah Roy. And then Jehovah Rapha. Ang atong healer. Mauna ang Diyos itong gisimba, giwali, gisangyaw din sa program pinagpala musika o gato siyang ilon o matupad niyang saan sa Diyos kung inyo kong ilhon, inyo kong acknowledge, then ako mong panalipdaan. Ako mong proteksyonan. Glory to God.

kung ikaw na acknowledge ang pangalan, din iya kang panalipdan. Ikatulo, kung ikaw mutawag na ito kanimo, sangpit kanimo, iya kang tubagon. So kung anak kita sa kalasunig suon, call upon the name of the Lord, mga kaibig magigsuunan, kay iya tong tubagon. Psalms, Jeremiah 33. Call unto me, and I will answer you. Saad na sa Dios. So, ingon pa din niya, kung ana siya sa kalisod, ubanan ko siya, luwason ko siya, og pasidunggan. Wow, salamat sa Ginoo. Sa ding ikaw mo tawag sa Dios igsoon, iya tang tubagon. Ana kita sa kalisod, musangpit na kaniya, iya tang ubanan. Muna kong ingon igsoon, ang Dios wa mo saad sa ding ikaw mo, lagat kaniya wa sa mo saad, wa sa miingon, nga free na tas ng kasakit o kalisod. No, naaragya po na siya, ayang saad nga iya kitang ubanan. Iyat lang ubanan igsoon aning panahon sa atong kalisod. Na din na igsoon, no? Kung anaas siya sa kalisod, ubanan ko siya. This is God's promise nga ito dapat i-claim magkaibig igsoonan. Busa ayaw kaluya, ayaw ka-discourage, ang Diyos may saad. Kung iya manggitugot ni ikaw makasinati o bugat nga pagsulay sa kinabi, matuwa, ako siyang ubanan. Maingon makaya ang tanan kay ang Diyos anaaman. God is the omnipresent God. Anas ng dapit, og siya may guban ka na to. Bisan pa sa panahon nga nakita sa kalisod, ang ato lang mo ang pagtuong ato kaniya, mga kaibigan ko. Ubanan ko siya sa panahon nga nasa sa kalisod, og luwason ko siya og pasidunggan. Paingon nga pasidunggan ding suon ang punto diha. Hatagan tiyag dakong pabor. Og salamat sa Dios. Actually, we are enjoying God's favors. Favor of protection. Malag pag-usay na ibation sa lawas. Nagyapon dakong pabor ka na to igsoon. Ang iyalang presensya, iyang grasya. Nga mo'y atog yung nagamtaman matag-adlaw. Og tungod ni igsoon, matod pa din in verse 16, hatagan ko siya taas sa kinabuhi o ipakita o kaniya kung unsaon ko siya pagluwas. Wow, grabe kayong saad sa Diyos. Kana may bulong na lang ka, igsoon many times, ikaw mismo kasi may bulong na lang ka kung giunsa sa Diyos pagtubag o pagampo. May bulong na lang ka kung giunsa ka, pagpatalangin sa Diyos kanimo. May bulong na lang ka kung unsaon gibuhat sa Diyos imong kinabuhi, mag-igsoon, magkaibigan. Ako personally, pasalamat ko sa Diyos sa iyang gibuhat sa akong inahan. Na nag-birthday igsoon atong last Friday pero kapon iyang celebration. At the age of 83, malipay kay ko akong inahan. Although normal man usan nagabation sa lawas, but in general, nalipay kay ko akong inahan. Medyo makingon ko nga lagsik pa, ligon pa. Gani ugma, mubihay pa siya padulong din eh. Sa bukid noon kay mo, mula agpa din sa bukid noon. Ingon niya, doon. Ato ko bukid noon mo, ato ko diya sa lugar ni Kuya RJ diya, sa babaw sa bukid diya, sa Banlag, dinis nagbayan sa Valencia, kaya na may nindot ng lugar diya. So, muabon, ani at the age of 83, muani pa siya ugma diri sa bukid noon. O sa kabutang igsoon nga, ako yung ikalipay sa Dios. O ipasalamatan sa Ginoo. Igsoon, dagang kita dapat pasalamatan sa Dios. Ang iyang pagluwas ka nato, ang iyang pagpanalipod ka nato, o ang iyang pagtubag sa ato mga pag-ampo nga ito kanya mga kibimikisunan. Sa ako kong kita, sige soon, igugma ang Diyos, ila ang Diyos, sangpita ang Diyos. Kaya ikaw na lang igsoon, may bulong sa butang iyang pagkabaton sa ibang kinaboy. This is God's promises. Ang iyang mga saad kalibog ka na ko igsoon, may tabo gayon. Kaya siya ang Diyos kami saad. Diyos who never fails, makaibig magsunan. Digi siya mo pakyas, kanatong tanan. Pakadako, sagugma sa Diyos. Kadibo, kadako, kaibigan. Busa ato siyang simbahon, pasalamatan. Pasalamatan.

0: Dakila ang pag-ibig mo, may butang kaibigan, Annabel Payao. Morning. Morning, Pasudan. Salamat sa mga pulong sa Diyos. Ang Ginoo mag-aamping kanunay kanimo og sa tibuok pamilya og ministry nimo. Good morning to kaibigan Rosinda Pangilan and Dante Marcos. Diha sa Santo Tomas, ato ning dealer sa atong produkto nga Vegemax o Roma di Santo Tomas. Kaibigang Dante Marcos, maing buntag pasudan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga among nabati karon. Akarong buntag nga imong gi-share. Amen, dalay ko ng Ginoo. Salamat igan, kaibigang Dante Marcos. Saraya mi likayan na tuling usap. May buntag di kanimo. Og matubay pasudan, paampo ko sa karong nga karon Lolo Piday ando na mag-birthday na siya sa September. Ito ni Lokso mag-ibasa. September 5. 90 na yung edad. Mag-90 na siya. Salamat kay kayo. No, dalago ng Diyos sa taas ng edad. Mag-dubinta na.
1: Ikaw lang ang pagkasa.
0: From Sarayami. Likaya na tuling. Enyo Tortuga usab. Good morning pasulan. Asa man ang venue ni Moderi sa Talibunbol. Ako niyang iskutan igana. Dakila ka o pag-ibig mo, Jesus. From Nil-Nil Kagat-Kagat. Salamat ka ay sa pulong imong giwali, Pastora. Claiming the promises of God. Proven and tested sa pagsalig kaniya uban sa pag-ampo kay ang Mark 14:24 kining tanan nimong mga pag-ampo tuwing madawat nimo kini og mainyo gayod kini from Kuranahian Orlando Caristia kagawad ay buntag di kanimo kagawad sa barangay na Baliwa Pangantukan. Meridian Layukan, Langlang Asis Kulintas, Pasili Nelsi, Ana Christine Kungson, Lucita Aligato Tuban Silvidad, maayong pagpaminaw kanimo diha kaibigan. Bitans aton sa San Fernando Bukidnon, may buntag di kanimo igana di sa Namnam. At ang oras karon 5 minutos makalipas ang alas 5. Magampo ta magkaibigan, humaso pagampo. At ako dahil paabot ang atong panawagas pagtabang para sa grupo sa kaibigan ng Adlong Domingo. Pero magampo sa atas, hindi pa ko magpaabot yung suon o mga pagampo.

Amahan ng salamat o Diyos yung balaang polo nga among nadungog karon. Mga polo nga nagpindom ka na mo, simunda kung saad ka na mong tanan o kami naigugma ka ni mo. Nausab ka. Anda, magluwas ka na mo. O salamat o Diyos kay kausabang Diyos nga nagpanalipod ka na mo. Kanamo nga nag-ila ka ni mo. O salamat kayo ang Diyos nagatubag. Kanamo nga nagatawag ka ni mo. Salamat o Diyos sa tanan nga pagbihundom nga ni kanamo. O karon o Diyos, ani man kami sa panahon nga daga mga daotang pitabo sa palibot, mga kalamidad, na may kalas o dagang kinabuhi. Apan salamat kay nagyapong kami magbarug sa iyong mga saad. Ganit sa pangalan ni Kristo Jesus, pala na mong giklaim ang mga saad. Saad sa pagbantay ka na mo, saad sa pagluwas ka na mo. Saad sa paghatag ka na mo daw kong pabor. Ako pag-ampo lamang Diyos nga padayon ka namang higugmaon, padayon ka namang ilhon, o padayon naman kami magpangita ka nimo, magasangpit ka nimo. O salamat o Diyos kay ikaw mo saad, o ikaw mi saad, ngayon mo kaming ubanan. O tungod ni Eni, makain na mong tanan ikaw ang naman na mong kauban. Busa ginawa kong itugyan kay mong tanan, mga kabugaton sa kasing-kasing sa makiksuunan. Uban kanila, lalaki mga problema ang ilang gipasaan. Problema sa panimalay, problema sa finances, problema sa trabaho. Uban, gibati ang kabugat, gumikan sa gibati sa ilang lawas, ano mga sakit o balatian ang ilang gihambing. Lord, salamat ikaw ang yun ang tubag sa tanan. Ikaw mong sandigan, ikaw ang among kaduulan, ikaw mong kadangpan. Busat sa pangalan ni Kristo Jesus, akong gitugyan kanimo ang tanan ng mabalatian, o sa iyong malagrusong pamagi o Diyos, ako naghangyo ng imong tandugon ang maong parte sa lawas ng mabalatian. O ipasinanti ka na o Diyos sa milagro. May usa ka bata na sa ospital karon nga tagabasa, kintaon nga bagong gipanganak. Panalipdi ang mong bata, Ginoo. O tabangi siya o Diyos. Mausap si inahan nga bagong nanak. Di lamang kanila apaan sa tanahan nga nakinalan sa mga pagtandog tungod kaya doon mga sakit o balatian. I pray for healing. I pray for miracle, O Diyos. Ikaw ang Diyos, kamo kanadto karon og sumaabot, Diyos, kamo pagkausap na mo at ang milagro kanadto, busang tud ka kami nagtuo. Nagyapon ka, anda mo at ang milagro ka namong tanan. Ikaw sa among giilang, among Jehovah Jireh, ang gatagbo sa gikinanglan, busa ko nag-ampo, Lord. You are our provider. Itagbo ang tanang gikinanglan sa makigsuunan. Ikaw ginunasayad ko noon sa ilang panginalan, ako nag-ampo, Lord. Itagbo ang nagikinanglan, simong kaibulong ang pamaagi. O panin ka, magaputiktar ka namong tanan, labi na karong adlaw. Kahit salamat o Diyos sa imong protection ka namong tanan, ako pa dahil nag-ampo, nga pa dahil ka magaputiktar ka namo. Paggawas sa mga balay, padulong sa mga importanteng atuanan, o karon pag-antog simbando, ako pag-ampo, ikaw ginoo magaputiktar ka namong tanan. Ako nag-ampo sa nang magsisimba, Lord, ako pag-ampo sa magkatawan, Lord. Nga mo kang unahon sa mong kinabuhi. Itagbo ng ikinanglan, pang fuel sa motor, pang fuel sa kinan, pamasahe, matog simbahan. Yata ka na mo, Diyos, at akong kadaugan. Nga di kami padala sa kaluya, sa lawa, sinuon mo at itong simbahan. We did excited kami nga masimba ka nimo. Ako nag-ampos sa mga alagad, kaabag sa laing kapilya. Lord, abangi ang matago sa kanila. Ang langit nung kaalaman na kanila, mapagdiog man na kanila, o gamitas la, o Diyos. Aro na minsan, nagikan ka nimo maoy, mapaabot, o Diyos, sa mga kasimbahan nga asan mo sila gibutang. I pray for the sa mga kaparian, mga pastors. Ako pag-ampo, Lord. Sa gihapon imong giyan ang mga pastors, mga pari. O imong gamiton, O Diyos, silang tanan alang si mong kaymayaan. Glory to God. Glory to God.
mga OFW Ginoo. Ikaw na sayod sila mga struggles, uban kanila di mailang lugar o di mailang kahimtang. Uban kanila nag-antos sa dili maing batasan silang amo. Salamat lang po at itong uban nga maayo po ang ilang amo. Ako pag-ampo, Lord, na ito nagkinanglan sa imo mga tabang, Lord, tabangi sila. O labasan, O Diyos, ikaw ginupatay magapanalipod sa tanang mga OFW. O maghatag sa kusog ngayon ang ikinanglan. O bisang pakanamong tanan. Salamat sa mga partner stations ako pag-ampo, Lord. Tabangi ang mga registrations. Patayin ka magatagbo sa nagkikinanglan aron patayin pa kini sila maka-on-air. O ba nitang personahe, ihatag ka nila ang mga ipanglawas. O salamat sa mga sponsors yung magigamit aron paluyuhan ang programang Pitagpala Musika. I declare more blessings and favors mo na kanila, labi na good health and protection, O Diyos. O Lord, ako nagadooli at kanimo, nagampo alang sa mga kaigsuunan ni kansang minahal sa kinabuhi ni Panaw. Imo nakita ang tanan nga nagbako, naghilak karon, gumikat sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Ako pagampo, O God. O paya, ang ilang maguloan nung kasing-kasing. O ligon na silang tanan, O Diyos. Uban kanila karong adlaw, sila maglubong, silang patay. Tabangis na ginawa ka-recover sila sa kamingaw. Ngilang gihamping o kakasakit ngilang giantos. O salamat, O Diyos. Ngayon magigamit ang grupo sa kaibigan ako pag-ampo para yung ka magpanalangin ka na mo. Salamat sa mga functionaries, mga collectors, coordinators. Lord, salamat kanila nga nagsakripisyo para sa mong kaimayaan. Dugang kusog man ka na mo, good health man ka na mo. O para yung ka magpanalangin ka na mong tanan aron padayon pagkabing magatabang ato sa uban Ginoo. Salamat, O Diyos. Dalaygon ka sa mga katapusan. Ako ginabalik kanimo Diyos ng himaya, tanang dunguga. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginog manuluwas gampo kining tanan. Amen. Oga. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Atong oras magkaibigan garon, 14 minutos makalipas ang alas 5, atangi ang atong panawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan.

Kaibigang ginibising ko may buntagas. Uban sa buong pamilya. Iganbito lang Black Lumiston di sa katuan. May buntag kanyang tanan diya. Salamat yung papalayo sa itong program. Pinagpala mo si ka. Kaibigang Alma Lutrago, salamat kay Kaigan Alma. O kagawad Mayang de Villieris. O kagawad Inadanggalio. Mga kaibigan, ito sa sungkot, ang salamat sa inyong patayong papalayo sa itong programa Pinagpala Musika o ato mga kaibigan niya usab sa kolasihan. Salamat kayo mga igan ha. Igan, Robisinto of Kalilangan, salamat kayo. Kayo. Amen kayo sa pulong sa Ginoo na panalanginan ko pa suda. Makahilak ko. Salamat kayo sa Ginoo nga kanunay siya kanako. Siya kanako sa kalipay man o kasakit. Wala gyud ko niya, biyaay o pasagdi. Salamat sa Ginoo, iya tanan nga tubag sa mga pagampo. From Luila Gris, Bristol, Mangkawan.

Good morning, Pastor Dan. Thanks God. Iyan na po may gipukaw. From Glyce sa Saway, Igan Glyce sa May Bunta Kanimo, Diha Uban, Tibok Pamilya. Asila, pasa usab, may papaminaw. O edita sa Lazar. Salamat kay kaibigan Boy Fernandez, Diha sa San Lorenzo, San Roque, Bislig City. Salamat kayo sa imong donisyon para usab sa Bulaton, sa Ginoo. Ang inyong Diyos magkapanalangin kayo, kaibigan Boy Fernandez. Atong bagong membro sa kaibigan diya sa Bislig City. Mga Longino family diya. Agawad Rico, Ate Ruth, may buntag, salamat kayo. Igan Helen Pareya, salamat kayo. Mausab diya kang nanay Bibi Mopas. Kayong tanan diya. Danilo mag-usara usab, salamat kayo. Egan, Jared and Miriam Lumilang, salamat kayo, Oga, kaibigang Ate Livy, Akasiris, Ubanigan Mike, salamat kayo.

Good morning, Pastor Dan. May buntag igan, Milva Hampon. Kaibig Ate Lorna Ibkas, Ate Lorna, patayin kong gapaluyo kanimo sa pagampo. Helen Navarro Bindanilio, may buntag na kanimo igan. Thank you for listening sa program Pinagpala Musika. Mausap kaibigan Junalin Layawon. Oban ni Alagad Nars Layawon. Diha sa lirungan talakag ato ning diehard na tipaminawan followers sa tong Facebook Live.

Sa atong mga kaibigan din ni sa Bukidnon o Stranan nga na-appeal sa grupo sa Bukidnon, sama sa atong grupo diha sa Wao, Amay Manabilang, Banisilan, Alameda o sa pang mga tapit sa North Cotabato, Igsoon, na itay Arakan, na Davao City, na po'y Cagayan de Oro City nga kipili nila sa atong grupo sila ma-appeal. Adlang Domingo karon, atong kinabatasan ang pagpaabot o pagpanawagan alang sa pagtabang para sa ato mga kubanan na kansang minahal sa kinabuhi ni Panaw or atong kaibigan igsoon ng aktibong membro nga ni Panaw, atong tabangan ng ilang pamilya. Pinagis paghatag o ga 5 pesos igsoon. Kasabulag na ko as of yesterday, pizza 29. Adunan ay 84 kabuok na ni Panaw ang atong membro. Sa 84 ani, 60 kabuok ang regular members ani makiksuunan. 5 ka na regular senior o 19 ka mga beneficiaries. Bye-bye ni Panaw o napamantay karon o ugma mga kaibigan. So napatay 2 kadlaw na bilin. Unta no, way mo panaw, pero sa akog yung naobsibaran kada adlaw, nagiga panaw. So lagmit, mapunan pa kini siya. Sa milabayng July, mga kiksuunan ang nipanaw kay niabot oguan kanang sa bulan sa July, ang nipanaw niabot og 85. O niya karon igsuon ang 84 na nipanaw sa pagkakaroon. Og tungod ni ini panahintay igso magtabang ron nga actually kini sila ato ang gipangtagaan gipangtabangan pero para panahinta makatabang igsoon og mahuli pa ni atong gipangtabang bayben nga atong gitabang igsoon no kanang tungod sa kadaghan sa mga nipanaw makadawat ni sila og tag atong total cash out ni igsoon maabot og kung atong functionary din maabot ni og na ay abot og 67. Kaya ito namang gilibre ang ilang sudlanan, ang lungon o ang serbisyo sa funeraria sa atong mga collectors. Nga at least na ay membro nga di maubos og 50. So murag na ay duwa ka collectors na ito igsoon o duwa ka functionaries ni Panaw Karumbulana na ay ni-cash out og 50,000, 45,000. O niya, subo lang karong bulan na murag unom kabulok buok ang nipanaw gumikan sa disgrasya. O niya, dagang po nipanaw gumikan sa cardiac arrest or high blood. Makiksuna, magkaibigan mo sa amping kita. Amping ta, mga igan ko.

Ayaw ka ting alaga itong karoon pa nakapaminaw. Kinimanggod nga grupo Ikso atong gimugna. Mag-trisi na katuwi kami labay. Atong itawag kini nga kaibigan na Brotherhood Christian Association Incorporated. Atong milabay ng tuig, atong kiningi convert into a foundation. So atong kiningi mong kaibigan Christian Foundation Incorporated. Apil sa atong membership commitment, mao ang pagtabang pag natin kaubang mupanaw. So 84 ni panaw, 60 ang regular, pero dili tanang ni panaw mga ayotag 5, ha? Dili tanan. Gani igsoon sa ni panaw 84 ang atong ipangayo nga 5. So far, 12 pa ka 5. Onya, ato ni punan og tulo og mahimong 15. 15 ang pinakadaggan kasagaran. Mahimulan ng 15 kung adunay 5 ka Domingo ang usa ka bulan. Atong milabayng bulan, 85 ang nipanaw, pero atong ipangay 12 lang ka 5 kay aduna ra may 4 ka Domingo sa bulan sa July. Kung daghang gyud mo panaw igsoon, subasi na Domingo nga 4 ka buok, 4 ka 5 ang atong pangayoon. So paminaw lang gyud mo, ha. Kay naay mga posibilidad igsoon nga 4 ka 5 atong pangayoon sa usa ka Domingo. Pero ato gi ampong adigid mo sobra sa 15 sa usa ka bulan, 15 ka 5 or 75 pesos matag bulan mga kaibigan magigsoonan. So paliyog ilisan niyo kining atong tabangan mga igan ko para karong nga asimanaha. Para nga at least padayon pa atong pagtabang sa uban pagyud no nga nakilagtabang. Sa edad nga 73. Oguman kinakatabang sulod sa napulo, katuig o siyam kabulan. Ipanaw kinigumikan sa cardiac arrest, mga kaibigan ko. O kinita Gaspelwe, o diha sa Purok Trebi, Kapunan, Valencia, nada sa Spelwe. O kinimao si kaibigang Rodilio Salintaw Senior. Kaibigang Rodilio Salintaw Senior. Di kasi dako ang grupo kay 25 raman ni sila. Onya ang nipanaw karon bana sa atong banas tong gamayng grupo, kolektos tong gamayng grupo diha sa Spillway. Osbon ko, Rodilio Salintaw. Senior makaibigan ko. Ikaduwa ng atong ipanawagan o tabangan. Nagidad kini og 52 ni panaw kini gumikan sa high blood o pagka-stroke. Pormero pa kini atake mga kaibigan ni panaw kini sa edad nga 52, bata pa. Namembro kini sulod sa 7 ka tuig og 7 ka bulan. Kining 7 ka tuig igsoon, more or less nakatabang kini siya og mga 4,000 plus. Sa 4,000 niya igsoon, wala na siya problema sa servisyo sa funeraria. Nindot na kayong half glass itong gihatag. Then, nihatag kita nga cash nga 29,000. Mga kaibigan. Full glass dahil nga sudanan ang atong isudlan kaniya. Sa kanindot nga full glass. Tinapay cash, wala siya problema sa funeraria. Sa 4,000 plus nga natabang. What a problema sa funeraria. Full glass igso atong ihatag nindot nga full glass. Nakahatag pagkitag gas nga 29,000 makibigan. Sa 29,000 na kasong ihatag, bisagkuhaan niya pa na og 5,000 pang decoration, bunga na kayong decoration igso niya ihat mahatag na to anak. Kung kuha niya, bisag 4,000 na nga budget. So at least na pa siya ay mabilin nga 25,000 na gas nga ilang magamit. Para pagganggaan nila. So, libre na ang sudlanan, libre na ang funeraria. O niya, napalikas na 29, pwede niya kuhaan niya o 4,000 para pang dekorasyon o siya pa diha. Napasay mabilin nga 25,000. So, napalikas madawatan. Taga kulasyan niya akong gisgutan ni Gzoon ang pangalan niya Josephine Di Dasi. Josephine Didasi, Purok Diyes Kulasihan. 52 pa ang itadani. Onom sila membro sa ilang panimalay. Katapusan, makibigan nga atong ipanawagan karon.
Nagidad kini og 61, nakatabang kini sulod sa 7 ka tuig o kini tagabukang liwayway kibawi. Bukang liwayway kibawi. Kasubukin ako, wala ko kay gayon o gabisita diha. Ang pangalan, Juanita Bakilid. Juanita Bakilid. Bukang liwayway kibawi. Nipanaw kinin siya gumikan sa pagka high blood makibiga makiksunan.

Sa gihapon ato naghihatag usa ka nindot nga serbisyo sa funeraria. Pinagis tong partner ang Villanueva magkaibigan. Nindot nga half glass. Uwas na ibero noon. Serbisyo sa funeraria plus niya tagkas nga 31,000. Now, I hope ninyo ko ma-misunderstood sa pag-iskot na kog amount din eh. Just to encourage sa sigsoon nga inyong ginhatag atong ginapaabot sa hingtong dan. Namimbro sa pito katuig, lasulti na katabang kini og kapi na 4,000. Di manibugat kay... Di man tingubig soon, no? 15 pesos kada simana. 15 pesos. Duwara na igsoon ka sa shinga kapi. Katong 3-in-1 siguro. Or duwa ka stick nga sigarilyo. Sulod sa 4 ka tuig o 7 ka tuig igsoon. Nakadawat na siya og 31,000 pamilya at least. Mapagandaan na ito ilang kabugat. Ikadua, wa na'y problema sa funeraria. Alugan na ni layo. Musakay pa og hangin bridge. I mean, mutabog ka hangin bridge. Kaya ko sakay og sakyan ng igsoon. Layo ni siya, tuyok ni agig kisoon puntyan. Niya may liso ng dalan. I don't know kung giyon saan ipaghato dito kay murag sarado ang dalan. Para sa four wheels igsoon, padulong dito sa kanila. Murag makaigor man siguro ang furlong diya sa kuan, hanging bridge nila diya sa padulong diya gikan kibawi. Anyway, so on, tulog ka buok, tulog ka singkot ang ipangayo. Oga, salamat ato mga igan sa inyong gugmas pagtabang sa uban. Ang tinudas maay na kita'y mutabang, busay kalipay ng papil karo malagi pagtabang. O lusubo lang ni ato mahintungdan. Oga, salamat sa ato mga collectors, coordinators sa inyong dako kay sakripisyo para sa grupo. Uban ani in taon mag-house to house yun, napay napakan mo giro. Hangyo ko ninyo kung pwede inyong hiatod. Hiatod nyo mga membro sa balay sa atong sa inyong mga collectors. Malipay kayo ko, highly appreciated yun ka ng muhatod yun mo. Kay looy na po niya itong mga collectors yung suon nga mag-house to house. O salamat lang po ni atong house to house. Salamat kay mga igan. Mga pinanggan na itong mga collectors, salamat kayo. O niya, garimit din niya sa itong opisina. Aron, palayin mo may mong aktibo. Palayin sa pagtabang mga igan. Kung sobra og 12 o 15, karon kay ang atong ipanawagan igsoon 15 man para karong bulan. So, okay lang magtingob og 15. Pero ayaw pa sobra 15 kay mahimo mong inactive gyud pag masobra ng 15. Lansulte, ako mangyoon para sa bulan sa August. Ato pati kamot at tumahatod ka na sa opisina o marimit ninyo on or before September 15. Osbon ko para sa bulan sa August, dapat mahatod ninyo sa opisina ang tanang hinabang na ana on or before September 15. Salamat mga igan ko, mga pinangga at mga kaibigan, dagang salamat yung tanan sa inyong dakong sakripisyo para sa grupo sa kaibigan. Ang ginong Diyos mao'y paday magapanalangin kanyo mga kaibigan o magatabang kaninyo. Salamat, salamat og dalaygon ang Diyos kanyong tanan nga palay nagatabang mga kaibigan makiksunan. 33 minutos makalipas ang 4 mga kaibigan makiksunan. Bakod na katuwa pag magabakod. Para di tamalit simbahan kay hayag ng palibot mga igan ko. Be happy! Kaya ang Diyos maayos imong kinabuhi. Ang pangalan ani Iganas, atong ipanawagan katuig katuluan, kasuwa yung magkuha, ah. Katuig katulong, atong ipanawagan kaniya. Tagabukang liway, Juanita Bakilid. Juanita Bakilid. O niya katong taga kapunan igsuon. Rodelio Salintao Senyor. Ang nadawatan ani igsuon nga kas, 33,000. O niya, libre na ang nindot kayong half glass nga sudanan, taga-kapunan. Napaykas nga 33, so bisag ang 3,000 imong ipalit o parang bulak para dekorasyon, nakapaykas nga 30. O niya,
bisag 30 katuig kamutabang igsoon, pinagtako ni mong tabang ana mga 23 lang, 23,000 lang sulod sa 30 katuig. Kana kung 30 katuig ka nga nagtabang, dabi kong price lang 60 ra katuig. Ang tabang 60 katuig igsoon, actually mga 6,000 plus ra or 7,000. Nakadawat na igsoon o ga libreng serbisyo sa funeraryan na pagigkas nga 33,000. Glory to God. Osmond ko, bagkot na mga kaibigan ko kaya itong oras karon 35 minutos na makalipas ang rasing ko. Atong programa igsoon natun ka na to sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula para sa paday ninyong pagtabang sa atong radio program, mga kaibigan. Bisita mo sa mga radio stations nga sa mga pabinawan. O niya, di ba ka sa itong mga kaibigan centers o sa itong tindahan? Anak mo di igsoon, di mo palit. No, sa itong produkto nga Vegemax o Aroma.

sa atong mga tigpaminawan diya sa Bohol, maragway hook up ka na to karon ang talibunbol na tayo kaya bandera igsoon. So, ugma na ko kinipatamagan pa di masayang ha. Pero ang akong pag-abot niya actually, dili pag yun ugma. Kay supposedly, unya kong gabi mo sakay sa barko patulong diya sa Bohol, pero na-move karong pizza tres. Kana ko'y invitasyon igsoon sa Davao, ugma. Opening sa, itawag nila nga, Kingdom. Pinagda kong worship center igsoon diya sa tibuok kalibutan daw ni. Sa iya sa Kingdom of Jesus Christ. Usata sa mga invited nila. So, isip ato mga kailaw kaibigan usap ato ni nga tambungan igsoon ugma diya sa Davao. Mga unya, biyahe ko to Davao unya. Kaya na po ko'y importante asikasoon dito, ugma. Katong atong van na dako, kaya unta mahuman na to para madala na ko sa Bohol sa akong biyahe. Marami sa kasa may gabihan, okay na kayo. So tangin nyo, basta niya, karong week, so mabuti ko diya sa Bohol.

May muntag diya kaibigang Romeo Kadje, diya taga Kiumad. Lalayo niyang lugar ba, pero ni adto gid siya dito sa sentro sa Maasim para mutagbo ka na ko. Nalipay kay ko nga tuwa dito kaibigang Romeo Kadje, no? Ang tawa, mapalong diya karon kaya itong adlaw to amin, napalong ang radyo. Mga wakil na magkuha eksakto ang atong announcement. Nalipay ko to as si kaibigang Romeo. Tataod po sila paabot ka nato dito. Salamat igang Romeo Kadje. Oba Kiumad. Maasim Sarangani Province. Si Jesus. Amusab kang kaibigang lampanan. Di pa kay ko. Nitagbo ka to si kaibigang katalagman. Ami. Ami ba to? Ami.

Mga Velasco family di sa Maasim. Kaibigan Emily o Gadanilo, salamat kayo, may buntag yung tanan. Sa last pagtagbo ka na ako dito, kaibigan, taon to, tuloy itang luwa, ganyan, nagtagbo ka na ako dito. Sa Maasim, dito silang plaza. Napati o ba yung suon, ngawin tawag yung magkapaabot na ka na ako. Pero anyway, dagang salamat yung tanan. Og di apod sa... Kita pawan, may buta kaibigan Dimitri Ampon. Ampon Pinataw. Diya sa sidapin kita pawan o kang Hinaro Rinigado. O kang kaibigan Marlo Ramos, may buntag. No? Fili Halipa o Marilo Beltran, sis Marilo may buntag o Amalia Patuliliw.

Pasundan maing buntag igret ko akong apo nga si Princess Kia Cipriano sa iyang ika 13 years old karong adlaw. August 30 manginaod ko nga tagaan pa siya sa Gipira. Sana eh? Nisya, agupiran siya sa ulo sa una pasundan. Okay, salamat din kayo o tawagin ni nga ugma daw pasto dagang salamat. Okay, salamat kagawad. Ngano mapatawag ni noon sa kani? Magtestimony, ugma daw. Anyway, happy birthday sa imong apo kagawad, former kagawad liti. Si Princess Kia Cipriano. No, happy happy birthday. Morning pasudan ni ampo mi diri sa diwalwal nga malayo mi sa mga katragman og mga disgrasya. Yes, igan. Amping mo diha, no? Kay kanang diwalwal rabang. Grabe ang mining diha. Mapoy panginibuyan sa tao diha, no? Ang mining. Ang ginong Diyos, mag-uban kanyo, mag-panalipod kanyo diha. Salamat pasudan sa Vegemax ng imong gihata. Glory to God, no? Gikan kang kaibigan Emily Velasco. Diha sa Maasim. Good morning, Pastor Dan. Dalay ko ng pulong sa Ginoo. Watching from Payasan, Lianga, Surga del Sur, Mitchell, Monteseven. Maayong buntag. Salamat sa mga pulong. Gugma sa Diyos. Kanatong tanan. From Dundon, Pinsan, sa Kibangga. Igan Dundon, may buntag diya kanimo. Sa kiliran. Morning, Pastor Dan. Na-bless me karon sa imong minsay, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Diyos, Pastor. Paampo ko sa akong anak o pag-umangkon nga magtikog board exam, nga nagtikog board exam gahapon o karon nga adlaw para sa no registered licensure nga makapasar sila, Pastor Dan. Salamat sa pag-ampo. To God be the glory from Idna. Igan Idna ob sumugot amay manabilang. Yes, Igan Idna. Praying nga ang ginundog maghalag pabor sa imong anak o sa imong pag-umangkon. Karon, no, ang last day silang exam. Good morning, Pastor Dan. Karon pa ko nakatext kay na ako'y load. Si Roy Basi di ay ko, taga Kapalong di ay ko. Dugay na kong sigig subaybay sa imong mga wali. Salamat, Igan Roy, sa Kapalong. Ang atong produkto ng Vegemax o karong aparit diha igsoon sa istasyonan sa Big FM sa Kapalong. Anak mo diha. Pagita lang yung igsoon, di kay layo ikan sentro, mura ikaduang kaliyag ikan sa sentro igsoon. At bang na-eskwilahan diha ng college diha. Kanang kanto igsoon, subay lang ng kanto at bang na-eskwilahan diha. Ikaduang kaliyag igsoon, na kay makita nga medyo na igamay nga tower. Ano diya ang istasyonan sa Big FM. Na ay gamay ang antena sa ilang STL. Higugma mo ako. No, bisan pang dagan takapakyasan sa Diyos, pero ginahigugma ka na to.

Ang Ilita Reponte may buntag diha. Nanay Ilita Reponte o Banlaga. Glaysa saway usab maayong pagpaminaw. Good morning pasudan patabang migampo sa anak sa akong kuyang naa sa Provincial Hospital Pastor. Bagong anak pa ni Pastor, ang mama sa bata na discharge na unya ang baby na bilin sa ospital kay tungod ang oxygen 60% ra. Mapatabang mig paampo Pastor nga unta ma okay na ang baby. Yes, igan. Diya sa Barangay Basak.

Yen ganita o ba kay mulong kitaw-taw maayong pagpaminaw. Anto kabigang pasurami. Lansaw Danyula. Napon sa Adyoman Gerald. Ang nanay bibi mo pa salamat kayo. Salamat kayo sa lamay ang litsumanok niya sa wao ang sibog litsumanok. Salamat kayo diting sibuga, salamat kayo. Tulog kalitsunan di asawao, napo di sa Bandisilan, napo di iksuon sa Lawagan Quezon, o duwa kalitsunan di sa Kalilangan. Mga ato mga igan o tipaminawan, nga wapag yung magkasulay sa Sibong Litsumanog. Pagsulay mo, ani kaperting lami, agigayo mga igan ko. Diyosi, lami. Dako pa kanya, fresco pa kayo, ang lami, ang litsumanok, ang Sibong Litsumanog. Napas lang mga frozen goods di ang mga produkto sa Sibong Litsumanog. Salamat kay igan dining, Sibong! Ang tagiya sa lami, ang litsumanok, Sibong Litsumanog. Sistina Bautista, Igantina Bautista Ayuban, salamat kay Igantina. Ang inyong Diyos magkapanalangin kanimo. Salamat kay Gayo Tina Bautista of Davao, salamat Igantina Bautista Ayuban ni Brad Tune. Grabe yun ang ilang suporta para sa Blaton sa Diyos. Ang inyong Diyos nagpalit ni sila og Vigimax para kang mami. Mami Monet, Mama Monet, sa kasubugin ako ng taong ikumakapit ni mo kay Gapas may oras. Akong target na dapat alauna to anak ko dito, pero abot ko dito alas 12:30 sa plaza sa Maasim. Ningamay naman ug ang lingkuranan. One taon ko magkahapit kang Mama Monit diha sa Kinapawan, pero na idua kay suon ni Igantina ni adto dito sa hotel ug na malit ug atong coffee ng Herviva coffee. Dagan po salamat sa nga namalit dito. Pastor Marlon, salamat kay Igan Marlon, salamat kay Gayo. Ogma ko anang sasampalit niya sa Kinapawan kay Natay Dealer. Salamat Natay Dealer sa itong Vigimax Aromadia sa Kinapawan. Sa iyon kay Pangitaon, Igzoon. Na i-gas station, niya na po yung opisina Igzoon diya sa usas sa insurance company Igzoon na itong produkto diya. O niya sa Arakan pod, mura na, Epic ah. I don't know kung natod nila kapon ba sa Epic gas station sa Arakan. Natay Vigimax Aromadia. Katong ito nga pinagpalang Vigimax itong giampuan ato Igzoon ug atong haplas ato inampuan diya sa Arakan na di Igzoon sa Epic gas station.

Osbon ko, Sistina, salamat din kayo. Good morning to si Sarisa. Nga nakakaroon sa Met nasa Luzon. Salamat kay Sis Risa. Salay ko ng Diyos ang Ginoo para magkaprotektar ka nimo. Mami Ami, mga Romero family. Karon ko nakatuginsan nga ukapit nila ba. Pero at least to si Pastor Richard nakabisita kanila. Wala gitawon ko magka-agi diha kay to ako ni agi sa Diversion Road. Kunya kay pagulit na ako gabi na pod ni Laos na lang pod mi sa South Cotabato. Ami Ami may buntag o gang Sis Raquel Mamuing o gang Sis Marie. Ato ni mga diehard followers sa programang Pinagpala Musika diya sa Jinsian. Kanyong tanan, maay maay buntag. Jing, tukan maayong pagpaminaw. Morning Pasulan watching here in Apo Makuti. Ate Livy Casires, may buntag igan. Ate Livy Casires. Igan Lisa Sabas, may buntag. Papataw magtingog diha ang kwan. Natay produkto diha Iksona sa atong opisina singuog pero wapata madungog diha. Karon gawas ato kapamina sa Facebook Live. Sama kang gabi. Natay aroma Iksona diha sa ingoog sa at amin diha sa Bislig City sa mga agoy sa itong opisina sa kaibigan. Natay VG Max Aroma, diha mo palit mga igan ko. Pag naamo sa wow hang yuk ko mga kaibigan at listeners, diha mo palit kang ihadan ako, Rospi. Diha sa adyong building at bang sa ginakonstruct ng merkado. Natay produkto nga VG Max o aroma diha, naputay bayusa diha mga kaibigan ko. Good morning, mahal na mong pasudan. Mads na ko si Bakilit Pasudan. Gabi, grabe kalayo ilang lugar. Nag-adto mi dito sa Las Vigil, Pastor Abinakog na ka dito. Kay magkita ragyod ko nimo sa personal. Naglisod yud mi oga among sakyanan, Pastor. Kaloyan sa Ginoo. Nakaabot yud mi dito sa ilang balay. Ah, anak ko diya, magsakay gani ko og Skylab. medyo layo yud. Agiday no og kanang medyo habog yud. Nga kanang hanging bridge. Tabok na Gapulangi River, makaibigan. Wa ako dito kato kay to ako sa ko tabato ako mo tong i-announce nga na ako sa birthday sa akong mama. Yun dito kandiban maimbuntag di kanimo. Vegemax Plus sa atong ilang pinagpalang kapsula may atong pinakamin sponsor mga kaibig magigsuunan. Dako ni tabang sa atong panglawas kina atong Vegemax igsuon ay kumpiyansa may mong lawas pero at masayod na diga aksyon og turok nga cancer or tumor sa imong lawas igsuon di mo makita di masayran o niya papacheck up ni mo stage 4 na di ay para malikay ang igsuon ang maong posibilidad sa cancer. Pag take of Vegemax manoy matod pa nga prevention is better than cure. Ang kwarta makita ra mas dako tang maggasto igsuon kung

Pastor, asa mi pwede magkapalit o Vigimax paso dili sa Surigao del Norte di Aiko? Asa kalapit sa Surigao del Norte? At pagkarumanggod na di sa butuan dito sa Sunshine Radio. Ang Sunshine Radio po, off-air pa kay mura nag-order pagpisa. Asa kalapit usbon ko di sa Surigao del Norte? Pwede rin na ito ipa-GNT or GRS. Pwede lagi ka mag-PM sa ako messenger lang, paaboto ang imong mensahe. Iga na. Rande Virtudaso, maayong buntag, maayong pagpaminaw. MCC Valencia, kita-kita taon niya sa panimbahon. May buntag si Slerma, diya sa hospital. Iga Slerma, makalugar ko, bisita ko dahil sa imo sa Tagum. Nadia sa regional hospital. Unta makalugar po no, kay mabiyahe magugug Davao. I mean, kanang Buhol. Anyway, kung di may kumakabisita, makalaom ka sa akong mapag-ampo igan Lerma Gonzales. Nakaroon diya sa Regional Hospital sa Davao City.

Yasser Magtulis, good morning, Pastor Dan. Thank you, Lord, for another Sunday to worship and glorify Him. Blessed Sunday, everyone from Bagumbayan. May buntag taga Bagumbayan, AMCC nato diya, no? Sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Handom untag iko nga, di pa ko mauli, kay mapit ko diyan ninyo, kaso lang kinalang ko mapauli, kay na ako'y importante pong tuyo sa Davao City. Pero sige lang, before mag-end karong tuig, magkabisita ko diyan kaninyo, AMCC Bagumbayan, Sultan Kudarat. Makaanak ko diyan kaninyo, may buntag kanyang tanan diya. Salamat kay mga magtulis family, salamat kayo. Diapod sa Esperanza, nang invitar nato to nga mangligod ito sa ilang hot spring. Atong listen na hot spring nila diya sa Esperanza. Siguro, sunod, mulaos ko diya sa inyo. Diya sa Esperanza, Sultan Kudarat, no? Salamat din kayo. Jojo Luterte usab, maibunta ka ni mo. Igan, Jojo. Tagaasa ni si Kanjojo. Salamat din kayo sa papaminaw sa programang Pinagpala Musika. Dalay ko ng Diyos. Kasi... Mga igan, hapit na tama na milit. Oh, mangandam tag sayo para di malito gadtong simbahan. Mga kaibigan, labi na mga taga MCC. May muntag diya ka nga nanay Lucia. Lucia Alin diya sa Barangay Kipulot. O diya sa Kipulot. Good morning, Pastor, and always me kapaminaw from Joshua Tupas. Oy, Joshua, may buntag ka nimo. Thank you for listening. Nasa diya sa... sa kakaroon na... Joshua Tupas. Kaibigan Ising, sa Umpel, may buntag ka nimo. Ising Otsuruna sa Umpel, Sangkulan, Talakag, may buntag. Salamat sa pulong sa Diyos nga imong giwali. Karon kini naghatag og kadasig ka namo. Nga pamilya. Glory to God, may buntag ikan Ising. Atong produkto diha, mapalitig soon sa Angel Ricky Store sa Tangkulan. Ano mo diha?

Ya dito po sa Mirayon, sa tindahan ni Igan ni Inday, asilan ni Igan Ildi, asilan, di mo palit. Sa atong VGMAX Urban na po tayo bayusa dito para sa mag-uuma. Na ito'y nagpalit og pulo kagalunig soon nga taga Sumilaw o Gabayusa. Ako pag-ampo nga gamiton sa Diyos ang bayusa para sa inyong garden diha. Ruel Dansoli, may buntag diya sa Kibangay. Matupadalay ko ng Diyos na minaw kami karon sa pulong sa Ginoo. I-greet na kog happy birthday akong mga magulang anak. Kamagulang ang anak nga si Andre Kim Ruel Dansoli ni Pastor Dan. May buntag mo Dansoli family. O grabe nga Igan Evangeline Dansoli. Uban sa tibuk pamilya. Salamat po sa inyong pagtabang sa itong programa. Igan Evangeline Dansoli, salamat di kayo. Upalit unta akog aroma o naagkay gibilin sa home health. Wala may kabutang dito. Wala. Kaibigang Gloria Velasco, may buntag. Wa ko kabutang dito.

0: Maayong buntag, Pastor Dan, si kaibigang Jenny Tevero ni from Kawayan ni Pasugoong Patabangkog Pray, Pastor Dan. Kay ni ako karon sa St. Jude, Malaybalay. Oy, na-admit yes, Igan. Ang ganun Diyos, magubahan kayo mo yung grasya, imong padayong masinati. Igan Jenny Tevero. Mga Igan, manamilit na ko, wat igong oras. Merle Gubrag, may buntag. Og Isabelita Tano. Anto Elizabeth Nabo.
1: Sige, sige.
0: Watching from Oban Family.
1: Sige, say.
0: Barangay Sinoda. Yeah. Diasprok Noybi, may buntag kayong tanan diha. Og diapot sa akong Mari Rose o Gapari Jojo Nalupano, maimbuntag kayong tanan diha kung tumagkaibigan diha sa Sinoda. Diatawas, Pastor Ili, Mrs. Ili. Og diapot sa Buda. Og diapod sa amay anuin dato sa lumay. Og di sa baganihan. Og dito banta sa Arakan ang apart. Diya sa Katipunan, may buntag yung tanato mga kaibigan diya. Labi diya sa itong ato mga kaibigan diya sa Arakan diya sa along the highway to Davao ato malabyan ilang lugar. May buntag yung tanan diya. Mga Igan, sa kanadubuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan. By the way, takakibawi atong produkto mapalit diya sa Big Light Radio og sa Light FM Kibawi. Ana mo diya, natay produkto ng Vigimax aroma diya sa Light FM Kibawi o sa Big Light Radio. Mga Igan, sa kaladbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kinisi Pastor Dan Danggalo temporaryong manamin itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. To God be the glory.